0: Loud and local.
1: The New Kiss FM 102.3819 in the morning. Mga ka-Kiss, yes, good morning. Sa tanang mga ka-Kiss na to riyan, atong mga local Boholano artists, atong mga ka-Kiss na to nga naminaw karon diya sa South Cebu, Larena, Sikihor. Good morning, yun tanan. Atong mga Cebuano friends ad. To Peter Navia, good morning. To Bin Bin, good morning. Listening from Panglao, mabuhay mga Boholanos band and artists. Salamat kay Bin Bin and sa tanang mga taga Discreet Chaos. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. It's a Kiss. Loud and local, mga ka-Kiss na doon nga nag-tune in. Good morning sa tara mga taga-Maribo, Coco and the Children. Thank you so much for tuning in. 8:20 in the morning.

0: problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
2: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
1: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now!
3: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years natang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib. Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Attention, aspiring professionals and future skilled workers. Build your future with us. Asian Divine Light College Incorporated is now officially open for enrollment for its TISDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Develop valuable skills, gain hands-on training, and earn nationally recognized TISDA certifications that can help you secure better career opportunities here and abroad. Limited slots available. Training starts soon. Enroll today and take the first step toward a brighter future. For inquiries and enrollment details, visit our campus or message our official Facebook page. Asian Divine Light College Incorporated, your pathway to skills, success, and employment. Enroll now and build your future with us.
8: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
9: Wednesday!

0: You ready?
1: Hell yeah!
2: Top 5, loud and local.
3: 102.3, Kiss FM. Number 2.
4: The new Kiss FM 102.3 is 9:03 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, kaganina atong i-play ang number 5 song. 46 atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local Ginikanan by Brown Buds. Number 4, 46 atong countdown Pinaasa by Hugs and Kisses Band. And number 3 spot, still at number 3 sa atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local entitled Huyang by Judy Habonilio and Serenity Band. And number 2, 46 sa atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local Biyahe ng Jeep, Dan Lagroma. Yes, ito na mga kakis natin diha nga nag-tune in karon. Good morning to Bing Cebuano. Good morning. Shout out sa tanang mga kakis nato karon nga Minaw. And nag-birthday karon nga si Al Iroy. Si Al Iroy and diha sa may upper Tabuani Albor. Happy birthday from Bing Cebuano. And also ni Mila Moreno. Good morning from Metro Manila. Naka-tune in sa itong Kiss Loud and Local. To Regina Limosero, Sir Benson T. And to Byroni Tandok, the Engineer Ondoy Bacamante. And to Kapitan Joel Ibao de sa Barangay Bool. Good morning to Bro Kagawad, Marlon Delusa, to ating Maymay Delusa de sa Balustor sa Manga. And sa tanang mga kakiss na itong anaminaw karon to Joseph Cacho, to Jonas Cacho, to George Cacho. And sa tanang mga taga Park and Go Bake Shop and Judil's Premium diha sa Atbang sa may UB. Good morning yun tanang diha sa tanang mga kakiss. And sa tanang mga taga Kalape, Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila, good morning yun tanang diha. And may papaminaw ni Sir Floro Rinca. And sa tanang mga taga Tesla Office and to Consul Plongplong Rinca. Rinca family, salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM sa tanang mga kakiss na minaw karon nato diha. Ay kalimot ha, on August 14 I'll be at Barangay Totolan Dawis para sa ilang fiesta party together with EVC Lights and Sound, DJ Ran and Mars One at makauban na mga kakiss on August 14. August 15 ana sa diha sa Barangay Kantaungon Loon Bohol para sa ilang fiesta party together with the BNF Pro Sound Crews and DJs, Nigel Vegas at makauban na and MC Ken. Yeah, salamat guys sa pagpabinaw sa Kiss FM sa tanang mga taga Barangay Kantaungon Loon Bohol. And Albor Bohol on August 16. Ang mga details na ato lang nang i-plug bohon mga kakisa at ang ininyo. Yes, and good morning sa tanang mga naka-Facebook Live sa nato karon. Mga Boholano artists, mga Boholano musikero, always kaming nagsuporta kaninyo mga kakis at mga kakis na itong mga Boholano artists. Salamat guys sa pagpabiraw and sa tanang mga kakis nga naka-tune in karong mga orasa around the globe at mga kakis po nato ang naminaw karon diha sa kalain-laing probinsya. Mga silingang probinsya na to mga kakis. And to Sir Pog Sibanyes, may papaminaw karaniwang tao. Yes, Sir Pog Sibanyes and sa tanang mga taga-Kaap Bohol. And also ni Sexy Sandy diha sa Boholanos Minimart. And sa tanang mga staff na to diha. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. 9:06 in the morning, mga kakis, biyahe ng jeep. Dan Lagroma on Kiss Top 5 Loud and Local.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Okay, ang hypertension or high blood pressure, symptomas ka na siya, dili na siya sakit. Dapat masabtan nato na siya tungod kay kung di nato masabtan ang high blood pressure, itakabaloon sa itambal. Magpataka na lang ta, umauna, daghan ka, hindi pambati, o komplikasyon mahitabo. So, nagaginungdan, ganun magka-high blood ng tao, kulag tulog, pero sagad yun, taas og fats, no? Taas og blood fats. Taas ang kolesterol. Ang uban po, magka-high blood tungod kay nagbagtok na ang ilahang mga kaugatan, no? Cardiovascular disease. Ang uban, nagka-high blood tungod kay naidaot sa kidney, problema sa kidney, naibato sa kidney, nagkahinay ang kidney. So, mo na nga, bisita mo sa inyong doktor, magpa-laboratory. Pero na ako'y general tip para sa mga high blood pressure. Mo na nga, paminawi yun ang atuang programa tungkol kay edukasyon kini. But pasabot, kinahanglan ninyo ma-edukar o na ayha mag-medication. Dapat i-memorize na ito. Number one, 8 laws of health. Walo ka mga balaod sa lawas. So, sama na siya. Nutrisyon. So, sa mga high blood pressure, number one, general na lang, tangtangan na ang inyohang karning, mga karne. Isda na lang din more gulay. Kaya na dapat inyong may baluan. Unya, ehersisyo. Maka-high blood food ang kinig kulang pag-ehersisyo. Balik sa nutrisyon, no? Kining sobrang parat, maka-high blood po na siya. Kanang kulag ehersisyo, balik ta sa ehersisyo. Kulag at least ang sa ehersisyo naman, 30 minutos kada adlaw na kay himuon nga pagbaklay or mga pag lihok-lihok nato, makapa-high blood pod kung kulag tubig ang lawas. So sagad yun naagi na dapat 8 ka basong tubig kada adlaw. In general, dapat kada oras mag-inom ka og tubig. Bahala 1/4 or tunga sa baso kung nakungran tao, isa ka baso kada oras. Ay dok, mag-ihi-ihi man ko. Normal ang pag-ihi-ihi within 10 days kay mag-adjust ang imuhang pantog. Pero after 10 days, dito na ka mangi after 3 hours or 4 hours. Man yung normal nga interval. Pero kung mag-ihi-ihi pong katungod kay naagi daot ang imuhang pantog, naagi daot ang imuhang dugo, diabetesun ka, that's another story. Okay, usa sa makapa high blood is kaning kulag tulog. Okay, last but not least, kinig yung sigig kaguol. Sige og kasuko, labi ng kasuko, sige og negative emotion, maka high blood na. Negative emotion, bad attitude, sometimes character mo cause og sakit. Gani, 90% sa sakit is gikan sa stress. Una-huna, negative emotion. Ato anay palapdon pohon. Now, naputay i-introduce ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan kay tang natabangan ani sa mga nakadungog bisag pa nakatug clinic nga nalayo sila sa mga atake-atake sa kasing-kasing. So money good news kasi ang Makabuhay Plus di na kinalag prescription. Adto na lang mong butika kung taas ka nga tao, abot kag 5'4 pataas, tag duha-duha inuma buntag uto hapon humagkaon kung taas kag BP. Kape pa di ay bawal ang kape sa mga taas na blood pressure because of the caffeine. Stimulant kasi yan. Pag inom nimo sa kape og napuga na ka, ang imong adrenal gland mo produce og taas nga adrenaline man nga mag hypertension ka. So ingon niya na lang. So Makabuhay pag inom gid mo, no? Makabuhay buntag uto hapon. Makabuhay Plus Herbal Capsule available na siya sa mga butika. Duawa lang yung mga butika. So palihog lang, mamalihog lang po ko kung ang inyong butika nga giadto nga wala pa, i-text lang kung asa ang butika kay butangan nato dito.
1: Taygong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Dr. Roy Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCI?
4: Magunsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata ka man ta ko.
4: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
4: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
4: Bi, ang bina imong phone.
3: Ay, ora. Tudlo lang ko unsay button. Para pod ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawa ni.
5: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCI mobile loan application, mao ni ang ato buhaton. Una, kinahanglan Android na atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app, dayon atong i-search ang PHCI loan. O manala, pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kula na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal-on ang pagka-actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaa ka ni nga ATM. Maura!
4: Nya, kuha ni mo pa.
3: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
4: Maulagi. Listo kayo basta loan.
1: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
6: Kumusta sa atong mga kugihang kakis na to din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy? Tusok-tusok? O pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, Magpharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kada adlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the

0: Generic name of Pharynx B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, yanong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
5: The Generics Pharmacy.
4: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Allo Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: TJX 500.
7: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
6: TJX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
10: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes. Diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Akoy, nabugohat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
14: Ang discarding bisdak ana. Rexido
15: Forte. Di kaliho, di ka trabaho, hasol kaayo mabugat. Rexido
16: Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug kilana. Rexido
17: Forte. Maunang ang diskarte nako. Diskarting wisdak nato. Rexido
18: Forte. Mas paspas banat sa upa.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
21: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
20: Let's do this!
21: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients and kini ang pinaka importante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3, dinhi ko believe.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Good day mga pinanga. Ang ato ang topic karon mahitungod sa the balance and quality mind. Tun-an nato nga unsa ka importante nga masabtan nato ang pagkabalanse og ang kwalidad sa tuang huna-huna. Nakabaluta nga ang atong paglakaw, ang tanang butang, ang gulo o mga sitwasyon kailangan og balanse. Bisan ang pagmaneho, pag-drive, bisan unsa man kinahanglan gyud og balanse. Kay kung walay balanse, matumba ta, mayabo ta, madisgrasya ta, simba ko lang. Unya kung wala po tayo kwalidad, dali ra pod maguba, di pod kasaligan, mapuno tas kahadlok, walay kasiguruhan, tungod kay dili kwalidad. Basig mo bigay pa lang. Welcome sa tuang pagtuon, mahitungod sa kahimsog sa atong panglawas, o atong sugdan kini sa usa ka pangutana, nga naman nga ang usa ka tao, intelihente man unta ang tao, pero makahimo man ta og mga dili maayo nga mga desisyon. Ngano man nga ang usa nakabalo na nga ang kasuko makadaot jud pero magpadayon gihapon og sagit-sagit gihapon labi na pagpagawas sa ang gibati. Ngano man nga nakabalo na unta ta nga ang kakulang og pagtulog makadaot, kulang tagtulog ba makadaot, pero magpabilin man gihapon nga sige ta og scrolling, hantod na sa midnight tungang gabi eh. Sige gihapon tagtanaw ba sa ato ang mga cellphones, sige taggihapon tanaw mga unsaman nga mga kalingawan. Ngano man nga kabalo na taon sa'y maayo, pero usahay magpabilin gihapon ta nga piliun gihapon nato ang mga makadaot. Ang rason, simple ra kayo. Ang pagkahibalo lang or information alone does not create a balanced mind. Kana bitawng ego lang ta nakabalo, dili na siya basihanan or assurance nga mabalansi na dayon ang ato ang huna-huna. Pwede ta nga naatay kahibalo, pero posible nga kulang taog emotional control. Dili ta ka-control sa ato ang pagbati. Kulang taog pagdisiplina, kulang pod taog mga healthy habits. Kana bitawng maayo unta nga pag-anad, kanang naanda nato nga maayo unta. Unya, usahay kulang pod taog sound judgment. Dili ta usahay makapili sa insaktong dapat decision. Ang atong utok mga pinangga, nagadirect na siya sa ato ang memory, emotion, decisions, appetite, relationships, habits, and behavior. No? Ang ato ang huna-huna o ato ang brain, ang atong utok, mauna iyahang gina direkta niya, ginatrabaho, ginaatiman ang atong memory, atong emotion, decision, kagana sa pagkaon or kagana ba sa mga panghuna-huna, relasyon, mga pag-anad-anad, habits, and behavior. Kung ang atong utok o ang atong nervous system, kapuyon, hinumduman nato ha nga, ang ato ang lawas na atay nervous system, na atay utok. Pagkapuyon na siya o masubrahan nato paggamit, masubrahan nato o inumba o mga caffeinated nga mga kape, caffeinated nga mga drinks, mga nasubrahan po siya o trabaho, huna-huna, problema, o niya magsigi na lang po siya o ka-stress ba. Wala na gid siya yung mga unwind-unwind, wala siya yung mga katawanan na ginahimo, makapalipay nga gihimo, wala sige na lang gid og nasubrahan og trabaho. It becomes more difficult to think clearly and respond wisely. Bantayan na to ha, nga prinsipyo balaod sa to ang lawas nga sa panahon nga masubrahan siya kakapoy, maglisod na siya og huna-huna nga tinaw. Unya, kung mo respond siya, posible daghag mali basta kapoy na atong utok. So dapat makabaluta nga oy, time na ba nga mo relax, time na ba nga mo pahulay. Ang mga adults, mga pinangga, kitang mga hamtong nagkinahanglan kita, dili mo ubos 7 ka oras nga tulog. Kaya ang insakto nga tulog, musuporta na siya sa ato ang atensyon. But pasabot nga, maayo ang imong atensyon. Kabantay ka dayon. Paspas ka makabantay. Ang imong memory, dili ka malimtano ng imong mood. Murag yoyo nga mutaas, mubaba. Tulog, tanaw ni mo, di ka kakontrol sa imuhang emosyon. Magsigi kag kasuko, kaselos, magsigi na lang kag away ang imong mood. So i-consider nimo, okay, mag-reformat ko. Tagaan akong time, akong lawas, tagaan akong time nga matulog insakto, makaabot yung 8 ka oras 9 ka oras, 10 ka oras ba, labi na kung pila na ka mga simana nga kulang-kulang kagtulog. Pwede ra ka moabot og 10 hours nga tulog, 7, 8, 9, 10. Basta mahibawaan nimo nga na okay ka, basta pagmata nimo gani, nga gaan kay imuhang paminaw, but pasabot naka-recover ka. Pero pagmata nimo, lami pa itulog, but pasabot kinahanglan pa ka og insakto pang repair si mong lawas. Hinumduman na to nga ang insaktong tulog dili lang attention, memory, mood, stress management, even ang ato ang mga kasing-kasing o even ang atong metabolism. Nga para kung healthy ang imong metabolism, dili ka ma-overweight, dili ka ma-diabetes, dili ka ma-high blood, basta healthy imong metabolism. Ang physical activity, mga pinangga, nagasuporta po na siya nga para nindot ang atong tulog. Kana bitong dali ka mabalaka, usa sa mga hinungdan, kulang kag pasingot. Okay, timan ini pinangga. Makaingon ka nga balanse ang imuhang hunahuna, himsog ang atong hunahuna kung naaka niini. Kon ang imong emosyon gigiyahan sa pangrason. But pasabot ba nga ang atong pagbati dili ka magagad lang diha kun dili nagagad kag prinsipyo og maayo nga pangrason yun. Ang imong emosyon naghatag og impormasyon without controlling every decision. Naakay gibati, ang imong pagbati mohatag og impormasyon, pero dapat dili ni maogyoy mo kontrol sa tanang desisyon. Kay maulagi dili himsog nga panghunahuna nga magagad ta sa tong desisyon pinaagig emosyon. Ikatulo, conscience identifies what is right. Balanse atong hunahuna kon ang atong konsensya maoy moila kon unsa ang maayo insakto. Naakay konsensya. Ikaupat, the will chooses what is right. Hinumduman nato nga naatay gahom sa pagpili. Naatay kabubuton. Kung maingon ganitag will, pagbuot, maingon tas tong kaugalingon, maogyod ni ang insakto. Og maoni ang akong buhaton. Kana mga pinaga, dili ka magpaanod-anod, dili ta magpaanod-anod. Naagyod tay tindugan nga mga prinsipyo. Ang sunod mga pinangga, kinahanglan ang atong lawas mo suporta sa ato ang utok or para makabaton tawo clear thinking. Ang atong utok pinangga is bahin na siya sa lawas nato. Nagkinahanglan na siya og sufisyente nga oxygen, tubig, sustansya, movement. Ang ato ang utok mangod dili kay sa mahimong balance kung wala tay insakto or healthy nga mga movement. Pasingot baron, exercise baron. Glabi na pahulay og proper blood circulation para nga mo function insakto ang atong utok. Kung ang ato ang lawas ikapoy, dehydrated, wala insaktong tubig, unya inactive, unya overloaded with unhealthy food, ang atong panghunahuna pwede maginahinay nga maapektuhan, nga muhinay siya. Ang atong emotion pod mahimo pong lisod kay i-control. Sa ato pa mga pinangga, naaday mga panahon nga atong mga emotion lisod i-control is panahon ang atong lifestyle ay wala na align sa gikinahanglan sa ato ang mga utok. Kulag tubig, kulag pahulay, kulag sustansya, muna dapat tunaan na toon sa mapagkaon nga makapasuporta po sa itong mga utok. Parihar na siya sa nga nagaligo ta, nagapanabunta, nagapahumot ta. Ang atong pag-atiman sa lawas mo reflect siya sa itong mga panagway. The same sa ito ang pag-atiman sa sulod sa ito ang lawas, musuporta po na siya sa ito ang panghuna-huna. Dili lang sa dagway, kung unsa ka-healthy ang sulod si mong lawas, ana pod ang sulod sa atong utok, mga pinangga. Then sunod pinangga para natay balanse nga panghuna-huna, dapat natay habits nga mo agree sa ito ang mga values. Unsa man atong mga values sa itong kinabuhi, gusto ta maging healthy, pero ang ito apong batasan, dili healthy ang atong ginakaon, ang atong mga naandan, dili pod healthy. So, ato po na siyang i-discipline pinangga nga kabuton yun na to nga maka-establish yun ta og insakto og healthy nga habits pinangga. Hinumduman na to mga pinangga nga balaod number one sa itong lawas, ang atong huna-huna maporma, ma-establishar, malig-on, pinaagi kung unsa ang regular nga iyahang nadawat. Unsa ang iyahang regular nga madawat? Kaya ang atong huna-huna di ay pariha na siya sa garden. Mga tanaman ba? Ang ato ang tanaman or garden, kung unsa ang imuhang itanom, maogyo na po ang iyahang mga bulak, mga bunga, ang iyahang i-produce. The same sa ito ang huna-huna, kung unsa ang perminte naa sa tuang mga mata, musulod man as tong hunahuna. Unsa ang perminte nga ato ang ginapaminawan, musulod po na nga ito sa tong hunahuna. Unsa ang ato ang ginahisgutan, conversations, mo reflect po na sa ato ang hunahuna. Makapaapekta siya sa tong hunahuna. Og ang atong imagination will eventually influence our thinking and behavior.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Ayat, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Hinumdumi pinangga, nga kung unsa ang pirmi nimo nga ginatanaw, like nagkatanaw bakag away-away, mga drama nga mga grabing away-away, nagapaminaw ka og mga chismis, mga libak, mga more on mga negative comments ang imong ginatan-aw. Kung magtan-aw ka sa mga social media, ganahan kay ka magbasa sa mga negatibo nga mga comments. Unya i-compare nimo ang ilang kinabuhi sa imong kinabuhi o sa uban bang kinabuhi. Unya expose kay ka sa mga away, sinagitay, tan-aw kag mga salida kaayo, pila ka mga oras, sa ato pa mas daghan ang imuhang mga negative nga mga environment, ang imong nervous system magpabilin siyang mentally agitated. Agitated, but pasabot nga pagbati nimo nga ma-feel nimo or ipakita nimo nga grabe imuhang kabalaka, nervyos, kalagot, di ka mahimutang. Dapat pinangga ang imuhang more ibutang sa atong hunahuna, ipasulod nato sa tuang kaugalingon, mga educational material, mga constructive conversations, mga kinaiyahan, nature, adto kadto mga nature, gratitude, quiet reflection, and uplifting music. Mauni siya ang muhatag sa atoang hunahuna og healthier material to process. Hinumduman nato ha, ang atoang hunahuna, more na siya og garden. Unsa atong itanom, maupod ang mamunga, mamulak. The same gihapon, atong ipasunod sa itong hunahuna, sa atong mata nato, sa itong dalungan, atong mga gusto nato istoryahon, conversation. Always i-ask nato itong kaugalingon, kini ba makapaligon sa kuang kalinaw? Makapaligon ba ni sa kuang right or good judge or sound judgment? Makatabang ba ni nako nga mahimo kong compassionate? Makatabang ba ni nga maka self-control ko, makapugungkos ka o galingon, or basi kani ako ang ginatanaw, ginapaminawan, or giparticipatan, basig makapaluya hinuon ni sa kuwa. Ang imong attention is valuable jud kay pinangga. Magbantay gyud ta. Whatever repeatedly receives your attention gradually gains influence over your mind. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 ka capsule ang inumon. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-askig BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taaskig risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 kapsula, bisag 2, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake o duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to. Nga human nakainom sila nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisagway gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule o H3 Immunity Capsule. Pwede na isabay pinangga before matulog or human pa ni hapon. Para maangko na to ang tinuod nga kahimsog o dugang kabaskog matag-adlaw. Dugang pagtuon unsa nga mga balaod sa itong mga hunahuna para magpabiling kwalidad o balanse ang atong mga pangunahuna. Gitawag gini, repetition becomes habit. Imagina nga nagbaklay kas kasagbutan, tag-asing sagbot pinangga. Pero meron ni mong baklay, lisod pa kitungod sa daghang sagbot. Ikaduhang baklay, posible nga lisod gihapon. Sige nagbalik-balik baklay dito, oy nakita ni mo nga nahimo namang ruta na ni mo dito, nakita na ni mo nga naanakay dalan. Pag nanay dalan, dili na lisod, tama? The same sa tong hunahuna, pero meron rin lisod mga pinangga. Ingana gihapon ang trabaho sa tuang hunahuna. Pananglitan kung i-training ni mo nga magsigi ka og bagulbol, sige reklamo, matraining ang imong hunahuna nga imbis solusyon, imbis kalmado, dito ra jud kas pagpangita og mali pinangga. Reklamo, bagulbol, unya kung gusto po nimo i-train ang imong kaugalingon nga magkasuko lang jud ka, dali ka masuko, i-training nimo, mao na nga mahimo ra pud nga dali pag ka masuko, automatic suko kadayon. Panalitan gusto nimo unya-unyaon ang imong trabaho, matraining pug ka pinangga sa procrastination. Mauni-uni arapod nimo pero imuhang i-training, imong balik-balikon, i-develop nimo ang pagpasalamat, pailob, pag-ehersisyo, kalmado lang nga komunikasyon, unya pagdisiplina sa kaugalingon. Ang tawag ana astong brain pag-reorganize sa imuhang utok, ang tawag ana neuroplasticity. Kung unsa to imuhang gibalik-balik di training nimo dito, mohimo na siya ditong pathway nga mahimo na siyang sayo na lang basta i-training. So morning na kanindot nga i-training lang gyud ang kaugalingon. Mabitaw ingon sa ang usa ka psychologist, inilado nga psychologist. The great thing then in all education, ang dakong butang daw sa tanang edukasyon is to make our nervous system our ally instead of our enemy. Ang pinakadakong butang sa tanang edukasyon o pagtuon pinangga, mao ang himuon nato ang atong nervous system nga atong kauban, atong supporter, atong magtatabang imbis atong kaaway. Diba usay mo ingon ta nga adit na jug kausab ing ani na jug ko hopeless na jug ko, mao na ginabutang sa atong hunahuna. Murag nahimo na inuon natong kontra ang atong hunahuna, di na jug ka mausab ing ana namang jud ka ana bitaw. Imbis mo ingon data dapat naglisod ko karon pero makalingkawas ra ko nani, dili ni permanente kining akong pag-unya-unya, usbo na ko ni nga mahimo na ko nga mas productive or mas healthy. Ang pagkausab magsugod lang yun ay sa ginagmay, correct lang nga decision nga gi balik-balik, basta perminte nga balik-balik, diha mo create siyag pathway, mohimo siyag dalan para sa yun na lang ang pagbuhat ana, automatic na lang na siya. Naana sa imuhang subconscious, dili na kinahanglan nimo hunahunaon kaayo, kundi dili automatic sa yun na lang siya kaayo. Mauna nga, ang ato ang buhaton, suportara nato ang ato ang hunahuna. Pinaagi sa insaktong disiplina, insaktong tulog, insaktong pagkaon. Mabitaw kinahala magtuon sa gyuta, unsaon nato nga mahimong insaktong tulog. Magtuon ta, kinahala unsaon nga mga pagkaon nga nabilong siya sa mga sustansyadong pagkaon. Hinumduman nato nga physical reform prepares the brain for mental and character reform. Ang atong hunahuna, mariporma na siya, basta ang ato ang panglawas, ginareporma po nato. Kumbaga, ginapreparar ang ato mga utok, ang lawas nato, nagatabang ni sa atong utok mga pinaga. Ato ning padayunon sa sunod nato nga series mga pinaga. Tangi gihapon ni siya, kay ato apa ni siyang dungagan, unsaon nato pagabalo, o unsaon nato pagkabot sa usa ka balanse o kwalidad nga panghunahuna.
1: Stay tuned in mga pinaga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak. Pinagi sa makabuhay, nagkitagimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang gino pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ayat, it's El Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin ta kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Your life moves in the direction of your strongest thoughts. Sa Bisaya pa mga pinangga, ang ato ang mga kinabuhi, nagapadulong sa direksyon kung asa nga hunahuna ang labing kusgan. Numduman nato nga pwede nga di nato makontrolar ang musulod sa atong mga hunahuna, pero pwede ta makapili unsa nga mga hunahuna ang ato ang ipabilin o atong himuon. Mao nagingon sa Romans chapter 12 verse 2, ang word for today, be transformed by the renewing of your mind. Kinahanglan mag-mausab ta pinaagi sa pagbag-o sa atong hunahuna. Ang kausaban, magsugod sa pagbag-o sa atong hunahuna. I-training nato ang atong hunahuna. Paliguno nato ang atong mga lawas. Gamhan nato ang ato ang mga emosyon. Og bilio nato unsa ang insakto matag-adlaw. This is Doc Bri Palangi reminding you, small, wise choices build a balanced mind and a better life. Bisag magsugog gamay, basta tama lang ang desisyon, maoke ni siya makapabalanse sa itong mga hunahuna o muhatag maayong kinabuhi.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

0: pressure ka.
1: Hoy! Nakainom na ba mo? Nagka-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi'i para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: I have EXL Makabuhay.
5: Usa sa akong struggle kaniadto, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. My buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Loni, Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya mo, ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56B Inting Street, Tagbilaran City. Oh,

0: Virginia.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rexido Forte.
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
2: Rexido Forte.
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: Rexido Forte.
5: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
2: Rexido Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as

0: last as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol 4 that if symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
6: Bye!

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. TJX 500.
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
11: TJX 500.
13: Mabalisa mga butika.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Basta.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Classic. Kiss FM.
4: Ako po si Mike Hanopol, nag-iimbata dito sa number 1 FM radio station 102.3 Kiss FM.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, strong karun.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Danger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo. Karon kanunay naman kang guling.
5: Sa una, magudyuday maligo. Lagong buwan nun. Kapoy, kiksigig kabo. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
4: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
6: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: pagpahan din.
1: Ang serbisyo sa panubing kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubing.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-undoy ko kung sa akong angay, ito marun na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwa nga interregion, dangot lang mo sa makamuhay, kay mura'y makatabang sa atong kinabuhi.
4: PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station. Value your money.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
6: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po itong mag-give up. Murag kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko bilib.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
1: Rexido Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
10: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
11: Paspas, banat faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: TTX 500.
13: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga panakit. Napagadungan na po sa TTX 500.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now exactly 1:15 in the afternoon. And hello, hello, maayong hapon kaninyong tanan mga ka-dearest friends. And yes, welcome na naman sa programang Dear J-Ann. O karon nagyod ang katapusan sa sulat ni Ma'am Lara. And yes, unya na na yan mga ka-dearest friends. So siguro ang uban, no, excited na kay Sabado nagyod ugma. So ang uban siguro, nag-andam na kung asa sila mag-outing, mag-laag. O ang uban excited kay naanapod sila ay quality time sa ilahang, na oras sila sa ilahang pamilya, sa ilahang mga loved ones. Anyway, here's another song, Calling Your Name Again by Richard Carpenter. And this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

Dear J-Ann, gitry gihapon ako nga makig-istorya ni Jennifer. Kay gusto gud nako makahibalo kung anong dili na siya mutagad sa ako ah. Jen, unsa man jud imong problema sa ako ah? Nganong nausab naman ka? Dili naman ko nimo atagdon. Diba, ganahan man ka o prangka? Pwes, naglakot ko sa imuha. Tungod kay, nagkagusto gyud ko sa tinuod ni Elmer. Unsa? Sugod tong mga kipang-ingon nimo sa ako sa una? Baka kratutanan? Oo, baka kragid to tanan. Oh, wala gyud ay ka. Maligyo nang akong nasa huna-huna. Maligyo di ay. So, wala gyud ay ko nasayo. Sugi ang ko na gyud nimo karon. Lara, niangay kayo ko ni Elmer. O gusto gyud na ko siya. Pwede ba? Ako ana lang siya. Please. Huwag yun ko katuong maingon yun ni mo ni sa ako, Jen. Best friend ti ka. Pero dili na ko kaya nga abuhian si Elmer para ni mo. Pero Jen, unta, masaptan ko ni mo. Wala nagkagusto si Elmer ni mo, Jen. Ikaw ra ang nagkagusto niya. Dili na tinuod. Gusto ko niya, pero naalang yun ka. Sorry, Jen, pero kabalo ko nga. Dili. Ug sorry kay dili yun na ko buhian si Elmer.

0: bata ug nagkadaghan ang adunay na diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa ensaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa iAxal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iAxal Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
6: Nga nung dugay agad mawala anang sip-una, ma.
7: Kung naay sip-un, muhina ang immunity maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sip-un by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
9: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
10: Alagang Unilabian.
11: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maunang generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bag or

0: pag swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kinakailangan, extra ganda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-eleksyon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ta-da!

0: Virginia.
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
2: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: T3X 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og T3X 500. Halos tanan akong silingan ga T3X 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: T3X 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag asa kadapi. Niining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn a Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn a Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DTX 500!
2: DTX 500? Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
1: Uy, mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
0: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Come to the celebration!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, nasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro ug kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Kinsay ngalan nato, sir?
5: Paul Mercado, diyan ni sir.
4: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
5: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kinadiagnos mong ko nga na'y prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Haubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
6: DTX500. Mabalik sa mga butika.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 15 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And yes, maayong hapon sa tanang naminaw karon dira sa ilahang balay. Siguro ang uban gahigda-higda na or gahanday-handay na. Well, naminaw sa Kiss FM. O katong mga nagbiyahe di ay karon, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. O shoutout di ay ni Sir Beng Cebuano nga naminaw karon dira sa Albor. Maayong udto, Miss Anne. Shoutout ko sa tanang naminaw karon sa Upper Tagbuani, Albor. Salamat. Oh, hello di ay sa tanang taga Tagbuani, Albor. O sa tanang taga Albor nga namati karon. Thank you so much kaninyong tanan. And shoutout di ay ni Sir Alvin Carido Purges. So, vlogger di ay ni Sir Alvin, no? Basin daw ganahan mo, i-search lang ni iyang name, Alvin Carido Purges. No, nga taga Bohol, Suhuton, Kalapi. Thank you so much, Sir Alvin Carido Purges. Anyway, mga ka-dearest friends, here's another beautiful song, If Ever You're In My Arms Again, by Peebo Bryson. Right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

Dear J.Ann, nagubagyod ang among pagkasuod nga amiga ni Jennifer. Ga, ayaw naghila ka na. Ga, di ba ako man yun imong gusto? Oo, syempre, ikaw ra. Wala gyud ko'y feelings ni Jennifer. Siya ang nagkagusto nako, pero ako, wala gyud ko'y gibati. Bisag kamay sa iya ha. Ga, I love you, ka. I love you so much, ka. Ayaw ba'y ako biyay, ha? Oh, syempre, dili na mahitabo. Dili yung tikabiyaan ka. Salamat kayo, ka. Dear J.Ann, niabot ang mga buwan ug tuig, wala na gyud mi nagtagad pa sa ako ang best friend nga si Jennifer. Pero napasaylo na gyud siya nako ug bisan gamay wala na koy aligot-gut pa sa iya ha. Ug karon gipanindigan gyud ni Elmer ang iyang kugma sa ako a. Iyahagid kong gipakaslan. Ug karon naa na mi anak. Diri na lang kutob og daghang salamat.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa million-million ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa

0: Drink responsibly.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Yes, yes. The verdict is in. The Bulalana Radio audience have once again spoken.
8: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
7: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
8: Sa among mga kakiss.
7: Sa mga kabarangayan.
9: Number one.
8: Kalungsuran.
9: Number one.
7: And in the city of Tagbilaran.
9: Number one.
7: Thank you for making us number one.

0: ko pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
3: Engineering po, sir. Dennis, sir, taga-Manugan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko mabataang. Niya high blood po ko. Niya masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bataang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na mo, niya pagdagang sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bataang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ning akong ulo. Karong kaloy ang sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay tisi ra jud nga akong ginainom, sir.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo ng mga ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Alright, we have our texter Doc Len. May stroke po ang tatay ko. Matagal na rin po siyang may hypertension. Ano po ba ang mabisang gamot at pwede makatulong sa mabilis sa recovery niya? Gigi from Davao City. Ang stroke po, mga kamakabuhay, ay nangyayari kapag ang daloy po ng dugo sa utak ay nagbabara or pwede rin pumutok, no? Kaya napakalaga ang tamang management ng hypertension at pati na rin yung mataas sa cholesterol para makaiwas po tayo sa stroke at complication. Dito po makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule dahil meron po itong moringa, malunggay at luyang dilaw. Ang moringa ay mayaman sa antioxidant at kilalang kilala na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure at ayusin ang circulation. Ang makabuhay naman ay may kakayahang palakasin ang immune system at circulatory system. Dagdag pa dito ang turmeric na natural na panlaban sa pamamaga ng ugat. Para sa stroke prevention at blood pressure control, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every day. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Len. Meron po akong benign tumor sa breast. Ano po kaya ang pwede kong gawin para sa kondisyon ko? Neri from Cagayan de Oro City. Ang benign tumor ay hindi po siya cancerosa, pero kailangan po ng tamang pagmamanman at pagmamanage po nito. Dahil madalas, kaugnay ito sa hormonal imbalances at inflammation. Sa ganitong kondisyon, makakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para po dito. Ang EXL Makabuhay Capsule has moringa at makabuhay na parehong may anti-inflammatory effects, kaya nakakatulong ito sa pagpapababa po ng pamamaga at makontrol po ang growth ng benign cells. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginger at malunggay na tumutulong na mag-boost po ng immune system na may detoxifying effect din also para sa mas mabilisang may labas ang lahat ng toxins na pwedeng magpapalala ng kondisyon. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman 2 times a day, no? Alright, we have another texter, Doc Len. May kidney stones po ako at hirap po ako sa aking kalagayan. Tumataas din po ang aking creatinine. Ano po ba ang pwedeng maging solusyon para po dito? Borges from Cebu City. You know what, no? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra-sobra ang minerals or acid sa ihi na nagiging bato sa loob mismo ng kidney. Kaya importante po ang pag-inom po ng maraming tubig at pagkain po ng mga healthy foods. Malaki rin po ang may tutulong po ng EXL Makabuhay Capsule dahil sa moringa at makabuhay plant na tumutulong na palakasin po ang kidney functions, mag-detoxify po ng katawan at tutulungan na ilabas po ang toxins. Kasabay rin dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginger at malunggay ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong na lumuwag po ang daluyan ng ihi at mapabilis po ang paglabas po ng bato. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup 2 times a day. Dagdagan po ng maraming tubig para mas mabilis po na i-flush po ang kidney stones. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may powerful combination ng natural ingredients na kilalang kilala sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant at detoxifying properties na nakakatulong silang i-manage po ang blood pressure at circulation para sa mga stroke patient, no? Magpapababa ng pamamaga at palakasin po ang immune system para sa mga may benign tumors. Palakasin po ang kidney functions at tulungan na mailabas po ang kidney stones. Lagi po natin tatandaan na ang kalusugan ay kayamanang hindi po natin matutumbasan. Kaya't mag-ingat po tayo at magtulungan tayo sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Abang tayo po ay nabubuhay, mahalaga na alagaan po natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kagamitan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, "It is health is the real wealth and not piece of gold and silver." Ang kalusugan ay pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin at huwag natin itong kalimutan at pahalagahan. At para sa ating mga kamakabuhay na laging nagsusubok ng mga solusyon sa kalusugan, tandaan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandyan upang magbigay ng gabay at kalakasan sa ating hamon sa buhay. Tulad na sinasabi po sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Ipinangako po sa ating pong may kapal na ibabalik niya ang ating kalusugan at gagalingin tayo sa kahit anumang mga klaseng uri ng sugat. Hindi lamang sa physical, kundi pati niya rin sa ating emotional at mental na sugat. Kaya't magtiwala po tayo sa Kanya at magpatuloy tayo sa ating journey sa kalusugan at pagpapabuti. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patungo sa mas malusog na buhay ay isang tagumpay. Patuloy tayong magtulungan at magsuportahan sa ating journey. Ang kalusugan ay isang biyaya sa tulong ng tamang produkto at gabay na magtatagumpay tayo sa pag-aalaga ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat sa pagsama sa amin araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating
5: lahat. What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
9: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: TGX 500.
3: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500.
4: Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi.
3: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Diyod kayong DTX 500.
2: TGX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan. Extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita?
6: Gadget lang!
8: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan!
16: Bye!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ladies and gentlemen, let's get it on as PMI Bohol Boxing Stable now brings you Kubo Bulano, the very first online and on-air boxing show in the province of Bohol, bringing you the latest updates, the latest bouts, and everything about the sweet science of boxing on and off the ring, right here on KISS FM 102, your music radio, and Kubong Bulanon online streaming sites. Kubong Bulanon!

Awod kayong kauban by puros na kasimano. Dilik ta mabalaka kay di ta magpapatalo. Takbong pogi ra goodbye. Agdun lang ang atong tempo. Steady lang sa pagsikad basin crank kay dilik.

0: Nutri-X 500.
1: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko Detox 500. Kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa Detox 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong Detox 500.
0: Nutri-X 500. Pumali sa mga butika.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Okay, ang hypertension or high blood pressure, symptomas ka na siya, dili na siya sakit. Dapat masabtan nato na siya tungod kay kundi nato masabtan ang high blood pressure, itakabaloon sa itambal. Magpataka na lang ta, umauna, daghan ka, hindi pambati, o komplikasyon mahitabo. So, nagaginungdan, ganun magka-high blood ng tao, kulag tulog, pero sagad yun, taas og fats, no? Taas og blood fats. Taas ang kolesterol. Ang uban po, magka-high blood tungod kay nagbagtok na ang ilahang mga kaugatan, no? Cardiovascular disease. Ang uban, nagka-high blood tungod kay naidaot sa kidney, problema sa kidney, naibato sa kidney, nagkahinay ang kidney. So, mo na nga, bisita mo sa inyong doktor, magpa-laboratory. Pero na ako'y general tip para sa mga high blood pressure. Mo na nga, paminawi yun ang ato ang programa tungkol kay edukasyon kini. But pasabot, kinahanglan ninyo ma-edukar o na ayha mag-medication. Dapat i-memorize na ito. Number one, 8 laws of health, 8 ka mga balaod sa lawas. So, unsa man na siya, nutrisyon. So, sa mga high blood pressure, number one, general na lang, tangtanga na ang inyohang karning, mga karne. Isda na lang din, more gulay. Kana dapat inyong may baluan. Unya, ehersisyo. Maka-high blood pod ang kinig kulang pag-ehersisyo. Balik sa nutrisyon, no? Kining sobrang parat, maka-high blood po na siya. Kanang, kulag ehersisyo, balik ta sa ehersisyo. Kulag, at least ang sa ehersisyo naman, 30 minutos kada adlaw na kay himuon nga pagbaklay or mga paglihok-lihok na to, makapahigh blood pod kung kulag tubig ang lawas. So sagad yun na agad dapat 8 kabasong tubig kada adlaw. In general, dapat kada oras mag-inom ka og tubig. Bahala 1/4 or tunga sa baso kung nakungkang tao, isa ka baso kada oras. Ay tok, mag-ihi-ihi man ko. Normal ang pag-ihi-ihi within 10 days kay mag-adjust ang imuhang pantog. Pero after 10 days, dito na ka mangihi after 3 hours or 4 hours. Man yung normal nga interval. Pero kung mag-ihi-ihi pong ka tungod kay naagidaot ang imuhang pantog, naagidaot ang imuhang dugo, diabetesun ka, that's another story. Okay. Usa sa makapa high blood is kaning kulag tulog. Okay. Last but not the least, kinig yung sigig kaguol. Sige og kasuko, labi ng kanyang kasuko, sige og negative emotion, maka high blood na. Negative emotion, bad attitude, sometimes character mo cause og sakit. Gani, 90% sa sakit is gikan sa stress. Una-huna, negative emotion. Ato anay palapdon pohon. Now, naputay i-introduce ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan kay tang natabangan ani sa mga nakadungog bisag pa nakatug clinic nga nalayo sila sa mga atake-atake sa kasing-kasing. So money good news kasi ang Makabuhay Plus di na kinalag prescription. Ato na lamog butika, kung taas ka nga tao, abot kag 5'4 pataas, tagduha-duha inuma, buntag uto hapon humagkaon, kung taas kag BP. Kapi pa di ay, bawal ang kapi sa mga taas nag blood pressure because of the caffeine. Stimulant kasi yan. Pag inom ni mo sa kapi, huwag napuga na ka, ang imong adrenal gland mo produce og taas nga adrenaline, man nga mag-hypertension ka. So, ingon niya na lang. So, makabuhay, pag inom gid mo, no? Makabuhay buntag uto hapon. Makabuhay plus herbal capsule available na siya sa mga butika. Duawa lang yung mga butika. So, palihog lang. Mamalihog lang po ko kung ang inyong butika nga gihad to. Nga wala pa, i-text lang kung asa ang butika kay butangan nato dito.
6: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. As you choose health each day.
7: Basta healthy, happy!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
1: CNG Trading,
0: where quality meets affordability.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Buntoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Cherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
4: Day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dayon gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Back to school or back to

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi! Baling malasa, oy!
4: Unsa ka, Brad?
3: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
4: Unsa man imong ATM card?
3: Banknet.
4: Ano problem sa PHCI withdraw?
3: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
4: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
3: Mao ba?
4: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
3: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
4: O, siya nya.
3: Alamasag ko di habi. Para mintin.
4: Gamintin kag numero?
3: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
4: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
5: I'm Antoinette Lajos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients and akini ang pinaka importante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3, dire ko believe.

0: Stay tuned.
1: Oras sa tugkan nato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mare, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy, higayon na dyan na nga, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iulit ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ng MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita?
6: Kajut lang!
11: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Palingaw, lihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: The new Kiss FM 102.3, together with your best friend on air, Sean Bideway. Hey, Kakiss, 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. Up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
14: Wednesday.

meet as a requirement. So your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting, that's around 3 working days lang mga higala. Yan mga hatag, make update in case kulang or naisayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa to ang lacking documents, and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na inyong mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate mga higala do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO ng plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization and school organizations nga ma-accredited sa PYDO mga higala. So another external service mga higala under our TANA program. So TANA means, no, training acceleration, training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no, mga sports organizations, no, nga mangayo og assistance especially for meals, venues for PYD og naa sila mga event or mga leadership at training mga higala. This is under SYD gihapon, no. This is a simple classification in a government to citizen type of transaction mga higala. Ang atuang target clients ani are the accredited youth organization and youth serving organization. So maoto nga ako yung gidiskasan kaganiha nga kinahanglan kita magpa-accredit sa PYDO para matagaan kita og serbisyo mga higala. So duha lang ato ang requirement, no? Letter request is appeal sa letter kung unsa inyong request ang assistance from PYDO. Ikaduha, activity proposal. So here are the steps mga higala. Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update mga higala kay we will review your request o mahatag ba sa buhatan sa PYDO. Kay of course, dili man sad tanan kay this is we need also to consider the budget, no, especially og a later part of the year na medyo hurot-hurot na ato ang services ato ang budget mga higala. Now next is get update in the status of the request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon mi og approve ba ni siya or unsa ani nga mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no, the PYDO shall be invited kay mohatag tag input sa to ang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo. Usually, mga food packs. Then, you need to comply a post-event documents, mga higala. So, we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the digital photos, mga higala. Kay amo sa nang i-appeal sa muang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance. Kay after, maghatag may clearance and file documentation. So, mas stricto na gud mi ana, mga higala, no? Kay right after the event, taas at i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mo clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mo og assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya naatay mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government

process medyo strict yun, no, ato ang mga documentation, mga requirements. Sumuhatag na may clearance, no, para mahimong disiplinado sad ato mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually ato mahatag ani pack meals, no, snacks ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi at naamoy request sa venue mga higala. Under our TANA program also is the representation of youth leaders to CUP dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani, ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organization. So, I would like to emphasize nga accredited yung dapat mga higala. So here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend, no? So ikaduha, the letter of request. Request letter nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatog nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ika-upat, veterinary of the travel, no? Ika-lima, authority to travel. Ika-unom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ika-pito, certificate of appearance, tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. So ay gitawag na to ni complex classification. So here's the process, no, mga higala. Magpadala mo, comply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and review sa team, no, og i-approve ba ni siya, okay, because we'll be also asking the approval of the higher ups, no, and this will be endorsed to other section, no, for documentation, no, and other processes, then do sa may maghatag san sa ato ang suporta. So usually atong process ani mga higala, reimbursement type, no? So after, usually after event pagyod, no, mahatag ang support because it is a reimbursement type. But of course, sure gyud ni siya nga ma-reimbursuhan mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS or the conduct of sports clinic. So this is a simple classification mga higala. Ang ato arag yung ato ang target clients ani children and youth ages 12 to 17, no, of course organized by the LGU mga higala. Na ato ang need ani requirements, letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the game for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants kay mga bata pa man sila kaayo mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sad ana. Of course, you will endorse all the requirements sa ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the Butika sa Capitolio, no, kilid sa may Capitolio mga higala. So inyong i-endorse, no, ang mga requirements o maghulat ta. Of course, our head and the sports section head will approve your letter o maghulat papunta, no, gamay lang ang mga adlaw, no, para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So na may request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka our games, no, ang inyohang himuon pagahimon sa sports clinic. Kay in PYDO aduna sa time mga
mga coaches, mga accredited gini sila mga coaches sa mga higala nga maoy mo handle sa tuwang sports clinic. Another is for our BOLA program or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni atong mga pangayoon sa mga barangay, mga LGs, mga ayo ug bola, especially ug nasa lay mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang isang classification mga higala and a government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsay naa sa opisina. Again, this will be checked and validly verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amuang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang atuang mga gi-request. Reminders lang, no? Maghulat, ta? Be sure nga atuang request letter na ay contact person. Kung maghulat, ta? Anusa pwedeng makuha ang atuang bola or anyuhang sports equipment nga gi-request. Kaya usually naatay mga amo request mubalik dayon sa opisina no nga wala pa na check, wala pa na approve ang inyong request na dili na mo mahatag magbalik-balik, sayang inyong pagdulong no. So maghuwat ta nga i-contact sa buhatan nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request. So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or distribution of cash incentives to the performing athletes and coaches mga higala. This is a simple and a government-to-citizen type of transaction. Here are the requirements. No? Una, invitation letter from the event organizer to the participant. Ikaduha, certificate of achievement, official result, certificate of participation, appearance, and documentation. So, aduna mo'y pag-apilan ng mga regional, national, international competition, mga yung mga assistant sa buhatan, but yun dapat gid ka ng sports competition aligned sa national youth, the Philippine Sports Commission, NSA, mga nganak, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, namo yung mga competition nga pag-apilan, again, kindly submit your requirements, among i-verify sa opisina, o among i-update nimo og unsa sad ang mahatag nga support sa atuang sa inyong gi-request no knowing daghan ubay-ubay sad atuang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sad og suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa mino o distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, maningkamot yun nga makakuha og medalya. Kay og naay medalya, makahatag po mi og cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the LARGA program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning LARGA program mga higala, no? And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higala, let's vibe muna to our next banger. Here's Marilag. Amping relaxed and feel a bit only here on the new Kiss FM.

It's your music break. My real life this year, Sebastian. I'm buying Kuya Dan. Bringing the latest on our heat event stories and achievements. It's 5:53 in the afternoon. And balik ta mga higala sa to ang larger program. Isa sa banner program ni PYD Ono. Ato ang this is a simple and a government a citizen type of transaction. Ato ang checklist mga higala, invitation letter, request letter, memo on travel order, official delegation list, official result, of course, certificate of appearance, ticket and boarding pass, veterinary travel, and certificate of participation. Ato ang mga requirements atong i-endorse sa PYDO para ma-review and ma-verify o mapa-approve sa buhatan do sa ta makahatag sa assistance mga higala. So wait for an update because we will facilitate the processing of the reimbursement no sa inyohang support nga gipangayon. Another services under PYDO is the PASA program will provide support to the athletes and coaches to private sanctioned competitions. The same gihapon mga requirements mga higala o mga yung assistance for sports sa competition. Again, ato ng indoor sa opisina no para ma-review o ma-aprobahan sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually, good nga suporta mahatag servisyo nga among mahatag sa buhatan, reimbursement type. No. After the competition, we will process your documents para atong i-process ang pag-reimburso sa iyong gasto sa mga competition, mga higala. And another is another external service, no, of course, sa itong Sandugo Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner, no, and makahinumdo mo sa itong mga atong mga guesting sa Sandugo, mga Tigi programs, mag-organize sila mga events, mga higala. So, ato alang ana, nagapot ang requirements, no? Mag-open mami usually ana the start of the year, no? For mag-open mi ana for registration o ganahan mo as ma part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget no para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course, nasa tayong mga requirements aside sa mga documentary requirements mga higala, you need to attend our onboarding session para matagaan sad mo og knowledge and information as to the process of the government papers mga higala for the liquidation. So mauna no ato ang mga programa mga serbisyo nga gihatag no sa tong opisina. So if for more details mga higala kindly check our official page kay nakapin dito ato ang PYDO Citizen Chart or you can visit our office para mas maklaro gyud no ang inyong mga andamon o para mas sayon. So ato ning gibuhat mga higala para smooth na ang pagpangayo ninyo serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabatanunan. Mga higala, dagang salamat mga guwapo o guwapa for sini making your voices heard and keep the passion burning for sports and education. Special thanks to the provincial government of Bohol led, of course, by Governor Aris Omentado. Thank you for this. Thank you for making this platform possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember no sa itong mga kabatanunan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio, ang Beshi ng bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabatanunan, Kalampusan sa Katibukan. Abante Bulan ng Youth o sa Kanunay, Abante Bohol, amping ta mga Beshi.

0: naman sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
7: Paopiran, dahin ninyo si Junjun, Mare.
8: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba yakaayo ang panahon karon?
7: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na dyan na nyo, Mare.
8: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
9: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
13: Rexido Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: Rexido!
12: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
13: Rexido Forte.
12: Mas paspas, balat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
17: I'd be lost without you. I'd be lost without you.
16: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
19: Maadto sa gym.
6: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
18: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
20: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!
22: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
23: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Palingaw, muli hukngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, generic thing Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
9: Mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako, believe. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, believe.
10: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
11: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
12: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
17: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
16: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
17: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
16: Oh, mao ba mare?
17: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
16: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
18: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
19: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
21: Rexido Forte!
19: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
21: Rexido Forte!
19: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
21: Rexido Forte!
20: Maunang discarding na ko, discarding bisnak na to.
21: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kumusta na kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wednesday!

0: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba tula kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Only Rice and Pork Barbecue Lomo with Only Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Cagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
9: Without you, I'd be lost without you.
8: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli. Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib. Win!

0: Virginia.
1: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
2: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Eunice, nganong nungasi ka man? O kung sa gusto mo buhatin ko, o mamemory action ni kinabuhi ang ipuyan ko, panimo. Magpanudena ko? Kining kapobriyon nga pamuyo? Kining paglamoy na to sa tudlo?
1: Pasaylo ako.
0: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatin mo, kundili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang, rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla.
1: Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na mahina.
2: Dobliha, tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
1: Mubiya ka na.
0: Mao kini ang angay ka ni adto pa, dili pa.
1: Dili na ba dekon imo mahal, Eunice?
0: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banimo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang akong mga panganduy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang

Nailibatod kahit na naghahanda na ako noon sa maaring mangyaring pang-iiwan sa akin ni Eunice, pero kasabay din po noon ay ang aking dasal na wag naman sanang maituloy ng langit na maganap ang kinatatakutan ko noon at siyang makasasakit lamang sa akin. Pero sa mga nangyari noon, Lady Batod, malabong hindi mangyari ang lahat, lalo tila kapalaran ko nga ang masaktan sa piling ni Eunice.

0: Wa ko makauyon sa perming pagpanginsulto sa amahan ni Eunice diha ni Morakan, apo.
1: Pasagdi na lang, Lucy mo. Okay lang na ako.
0: Okay? Nga kuwang na lang iya kang yatakan? Ang tinuod mo na ka na ang yang gibuhat ni mo sa matag higayon nga magkaatubang ka mo o magkasulti. Busa, wa ko makauyon. Wa, giyon.
1: Pasagdi lang na lagi, Lucy mo. Magubot lang kung sudyaan mo pa siya.
0: Dili mahimo. Kinahang lang kapahimang nuan siya nga dili maayo ang yang pag-lockdown ni mo. Mong kunta ka na. Panhiya. Kay makig-anduhay ko niya. Oh.
2: Unsabay insulto. Kinsabay na insulto.
0: Si Rakan, ang ako nga po. Nagtuo kang wa siya masakit eh, sa mga masakit nga po nga gipagawa mo sa imong baabaador, badok niya.
2: Noisy mo, ang gamatuoran, nasayod na kitang daan, sakit gayod ka na, dili ba?
0: Dili ang sama ni mo ang munaong niya sa ingon. Kay bisan o sa kalugas sa bugas, wa ka makapakaon sa akong apoador.
2: Oh, unsa.
1: Lo, utang buot.
0: Dili na ko gustong insultuhon mo pa si Rakan, ha, ador? Kay kung usbon mo pa,
2: unsa? Kung usbon ko pa, unsa? Unsa ang buhaton mo, ha? Noisy mo?
1: Lo,
0: ang buhaton ko? Wa pa ko'y ideya, ador. Pero ipaniguro kong dili mo mauyunan.
2: Unsa?
1: Lucy mo, iguna.
0: Isilsil sa imong alimpatakan, ha? Bisan unsa og si kinsa ka ba? Wa kay katungod nga manginsulto kang bisan kinsa, labi na sa akong apo. Buhata unya pag-usab, kay mahayan mong miabot ka pa, yan ang imong edad.
2: Unsa?
1: Luh!

tato, nag-alala po ako noon dahil tiyak ko namang ako ang pagbubunto na ng sisi ni Eunice kapag pinangaralan ng aking pamilya ang kanyang pamilya o kahit siya mismo. Pero inunahan ko na siya na hindi ko ideya ang panunumbat ng aking lolo sa kanyang ama.

0: Kinsa gatong to ka mga lalaki nga baguhay lang ni Bia Manoy. Imo ba silang mga bisita?
1: Lilo.
0: Nganong iyon sila ni Adto? Pulos mga naka-jacket bisan igang kaayo. Unya nag-hood. Tuyo nga katabunan ang ilang mga naong.
1: mga higala ko sila, Lilo. Mauga na.
0: Karon ko lang sila nakita.
1: Karon lang sila makaanhi sa bahay.
0: O karon ko lang sa masayri nga may mga higala kang sama nila. Nga ingon sa dili makatutok sa mga mata. Ingon sa mga may tinaguan. Ingon sa may mga illegal nga binuhatan.
1: Unsa?
0: Sigurado kang safeguard tong mga higala mo, Manoy. Tingalig, may mga anomalyang gibuhat. Maangin ka pa.
1: Oo.
2: Nagduda ko, tingali mo tukog dasag niya nga tong sender sa usa ka buhat nga dili maayo ka ng illegal. Tungudog alang sa gugma, Diyos ko, ano ba yan? Anyway, ka makabuhay o nagikanuang hugna pa lamang sa chapter 5 sa Revelasyon ni Rakan ang atong nabati. Unya human sa pipila ka mga painomdom sa atong pagbalik, atong sumpayan kaya napaikatulo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 5 sa iyang istorya. Okay? Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at

0: Wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong igno na, ginutuloy ko kung siya akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi niyo ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Makatabang tuod ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule sa atong pangadu-adlo nga pagkinabuhi para malikay kita sa mga nagkadaiya nga mga bacteria, mga virus or mga nagkadaiya nga mga balatian. Kay kinala protektahan nato ang atong mga kaugalingong panglawas kay lawas ra gyud atong kapital ka makabuhay. Siyempre pinaagi sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule nga ito pag-ainumon or tumaron everyday. Mamahimog yun nga luwas kita gikan niya ng mga nagkadaiya ng mga balatian. Nga naman, kanatungod kay ang ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa mga ingredients nga giusa lamang anang atong kapsula ka makabuhay. In fact, usa sa daghan ng mga ingredients nga naasa ito ang EXL Makabuhay Plus maungang garlic or ahos. Kaya ito mo palit kagmani balamikay ka ng mga pinirito nga mani nga kanang naapoy pinirito apil nga ahos. Pero mas makatamang gid ang ahos kung kanang hilaw pawa palutua ganyan. Pero wa mapasabot nga ma-lesson pod ang kanabitang benepisyo nga ato makuwagikan sa ahos. Anyway, ang ahos isa sa mga ingredients nga naa sa atong kapsula ka makabuhay. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang garlic o ang ahos sa makabuhay makapaboost na sa atong immune system. Again, ang atong immune system mo ng atong sundalo sa lawas, muna yung mubatok sa mga nagkadaiya nga mga bacteria or virus. Kay kung hinay or weak ang atong immune system mo nang dali ra ta masakit, gamay hatsing og ubo sa pikas diha nga mga silingan, kay di manapong takda na rin ta. Kunya ni takod ra ba dugay kay ta mamaayo kay hinay kay itong immune system. Mo na kinahanglan nga ato ginang atimanong atong immune system. Makaayo ana diha ang garlic o ang ahos ka makabuhay. Makapaboost again sa atong immunity as simply as pwede ra kang mukao na mukilaw sa ahos. Kay matod pa sa kapagtuon nga nag-involve og 41 ka libo ka mga babay between ages 55 and 69. Kada bitawng ang ilang routine ba parts ilang routine kay nagkakaon sila og ahos mismo. Og kanang gulay pa og kini mga prutas pa naa sila'y 35% nga muubos ang risgo sa colon cancer. Oo, makatabang para mas malayo-layo ta aron ita maduol nga magka colon cancer. Makatabang nato ana ang garlic. Unya anti-inflammatory pag yun ang ahos o ang garlic. Mato pa sa lahi sad nga research, ipakita ang garlic oil makatabang na as anti-inflammatory. Kanang naimurag magsakit sa imong mga joints or kanang mga muscle nimo, ipamaulan baron ka diha, i-rub lang nimo ihaplas gamit ang garlic oil. Matod pa sa The Arthritis sa Foundation, nagrekomenda sila nga makatabang gyud sa ato ang lawas para malikayan nato ang pagka-damage sa ato mga cartilage gikan sa arthritis. Kaya kung namo ko kay arthritis usab ka makabuhay, sila may daot na imong cartilage sa mga kabukugan, kaya mga piko-piko nga parte sa imong lawas, madaot na niya ang mga cartilage. So ma-prevent na ito, malikaya na itong maguba o madaot ang itong mga cartilage, pinaagi sa garlic. Unya makapa-improve pagyud na sa health sa ato ang kasing-kasing ang ahos. Napailahi nga research nag-indikar ka makabuhay nga ang ahos doon ay positive impact sa mga arteries and also blood pressure. Dagnay ko silingan sa una, di ba nga kanang wala siya ikapalit na tambal ba para sa iyang maintenance bitaw? Mga pila lang to kaadlaw, na siya diga mga ahos, tagpanit lang siya ahos mo, iyang gitumar ang ahos. Mausad lagi manimahoy mong baba, no? Pero chokes lang gagihapon niya. Again, makapa-improve sa atong health. Unya, diferensyado ba atong kasing-kasing basta kay taas ang atong BP? Kay bupalpitate, tagmutas ang BP, pagkakauntag ka ng mga bawal kay dibala, inyong paminsan, apil pang tangkugo niya.

0: ana. Unya mga researchers usab ka makabuhay nagtuo kanang red blood cells mamahimo ng sulfur in garlic into hydrogen sulfide gas. Makapa-expand na sa atong blood vessels aron nga mas sayon na hinuuna nga ma-regulate ang atong blood pressure. So before nimo ibutang ang kaning blood pressure medication away, kanang naka medication diyang imo ay pud ilabay. Kanang girekomenda o gireseta nimo sa doktor ayo ilabay. Tumaron gihapon na nimo niya sabayan lang nimo, dunganan lang nimo sa atong EXL Makabuhay Plus. Isip imo ang dietary supplement. Makabenepisyo kita og kaayuhan sa atong panglawas ka makabuhay pinaagi sa ahos. Og ang ahos usa lamang sa mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday natong pagatumaron isip ato ang food supplement.
1: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga mahiligon og kape nga magproblema gihapon, balik-balik ko nato kay Mora magyun ang mga kasagaran gyud nga kanang kuna kay diferensya sa lawas, dili gyud maayo nga mag-inom kag kape, labi nag-acidic ka, nag-acid reflux ka. Kaya naman ay mga caffeine, ang mga kape, labi na nang imo ginainom nga kape di ang 3-in-1 na puno pag ginag-asukar. Kuha pa kay health benefits nga makuha sa imong kape. Unya maglabad imong uo, usa ka pa ang BP sa uban, murag hawang ang tiyan, manghaway ang kamot mga inana. So kay coffee is life man kadiha ka makabuhay. Ni atay kape nga maugi angay ni mong imnon kay di ka maproblema. Instead, kung naakay balatian diha, tabangan ka pa nga mawagdang na sa imong sistema para mabalik ang kahimsog sa imong lawas. So again, nasatisfy na imong craving sa pag-inom og kape. Balikayan pa ang mga nagkadaiya nga mga balatian or kung naakay balatian, matabangan ka nga para mawagdang na sa imuhang sistema. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Lami kayong inumon every day. Bisag usa lang ka sachet sa usa ka adlaw. Okay na kayo. It will do sa makabuhay. Kung ginatawag nato nag 17-in-1, ibig sabihin 17 ka mga ingredients giusa lamang anang atong kape ka makabuhay. Ug usa sa 17 ka ingredients nga naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginatawag nato ka makabuhay og Arabica coffee beans. Sabi kaayuhan nga ikahatag, Lady Batod, sa Arabica coffee beans sa atong lawas. Ganong gi-appeal man na sa 17 ka mga ingredients? Ganong gisagol man na diag-appeal sa EXL Coffee Mix 17-in-1? Abi nimo ka makabuhay, ang kanang Arabica coffee, makapa-improve na sa atong mood. Ang ato amang kong pagkinabuhi everyday, magbase ra pod sa ato ang mood. Iba, kung pagsugod si mong adlaw, nasuko na ka, the rest si mong adlaw, suko na gigkaana. Kung sa pagsugod pa lang nimo sa imong adlaw, pagmata pa lang nimo, pagbuka pa lang nimo sa mata, pagbangon pa lang nimo, gisapot na ka, hangtong mahuman ng adlaw, saputo na ka. Kung nakasmile ka and good vibes lamang ka sa pagsugod si mong adlaw, hangtong nga matulog kapag kagabi, good vibes, good gihapon, gaan ra. So ang imong mood, ang imong balatian, magbase. Kung high blood na ka diha, kanyang suko-suko kas buntag at gabi, saka dyan na imong BP. Diba? So para ma-improve na ito ang atong mood, tabangan ta nga ma-okay ang atong mood ka makabuhay, ikinhangla na ito sa atong lawas ang Arabica coffee. Kanang aromatic compounds na makita diha sa Arabica beans, napakita na nakaniad to pa ka makabuhay, na kanang ginatawag na ito, dunay antidepressant effect. Unya makatabang pa na para ma-lift na ito ang mood, unya ang atong stress ma-reduce or atong ma-control. Ang Arabica coffee, ka makabuhay, makapareduce pag yun sa risgo sa type 2 diabetes. Doon ay review, nag-i-studyuhan, gi-publish na ganun na sa Journal of Agricultural and Food Chemistry. Nakita, ka makabuhay nga, katong mga tao nga nagainom og kape, nagama sa Arabica beans, na ay ubos nga risgo sa pag-develop sa type 2 diabetes. So kana pipila lamang kana nga kaayuhan nga mahatag sa ginatawag nato og Arabica coffee beans. Kanang Arabica coffee beans ka makabuhay, usa lamang na sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So kana imong naandan nga kape diha nga wa kay benepisyo sa health nga makuha, ipadapli na na

0: Madaluyan ng dugo sa kidney o glomerulus sclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bulbul corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka Makabuhay, syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang new lingkod, ang nag-iisang
1: Lady Batu.
2: Huwag ka ron sa sumpay sa ikatulo o katapusang tipakang aparte sa chapter 5 sa Revelasyon ni Rakan Avti. Now nakaroon na dayon, dinilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko Lady Battle. Tambaki ko Lady Battle.

0: di ba 'to, bigla po akong na-guilty noon dahil ang tatlong lalaking bisita ko noon sa bahay ang konektado sa mga illegal na transaksyon katulad ng ipinagbabawal na gamot. Napilitan po ako noon alang-alang kay Eunice. Ayoko po siyang mawala sa akin, kung kaya't naging bahagi ako ng sindikato, sinubukan ko lamang noon kung talagang madali nga ang pera. Na siyang totoo. Pero alam kong namimiligro ako noon at nanganganib na maisakripisyo ang aking kalayaan at ang aking buhay. ₱20,000! Wow!
1: Para ni mo, Eunice.
0: First time kong nakagunit og inguniini nga kantidad sa kwarta sukad gagi ka relasyon ti Karakan.
1: Nahibaw ka diin ka nagikan.
0: Shhh! Ayaw nang isulti. Tingalig, may makapati.
1: Dili na ko, Eunice.
0: Oh.
1: Mao na ka doang una o katapusan.
0: Hungog.
1: Oh.
0: Nakasugod ka na? Maundang ka na hinoon? Gawas pa. Karon nga nakasugod ka na sa ilang kalihukan. Nagduo ka kaha nga tugutan lang nila sa dakong kasayon nga muundang ka. Nahibaw ka na sa ilang buhat o niya pasagdan ka nilang hinuon nilang muipsot sa dakong kasayon. Dili ka na mahimo.
1: Eunice.
0: Ipadayo na lang na. Pagamping lang good. Kaya kung maintonsis ka, magmingaw na ko din isabay.
1: Unsa.
0: Unsay buot ipasabot sa namatikdan ko manoy.
1: Lilo.
0: Mga pusher ka to mga kauban mo. Ayaw kong inangasama ka na sab nila.
1: Ha?
0: Manoy. Gibutang mo lang ang imong kaugalingon sa peligro. Nahibaw ka nga maong buhat. Maoy mo hatod ni mo o mahimo ni mong plete. Paingon sa bilangguan.
1: Wa ka makasabot, Lilo.
0: Nakasabot ko. Nga desperado ka na nga magpabilin lang nimo si Eunice ang damong buhato ng tanan bisan ang muambak sa impyerno tungod og alang sa hinungog mong gugma nga ito babayhana. Si kinsa ka mo minos na ako isip partner sa imong igsoon, ha?
1: Oh, nabati ka ni Eunice.

Lady Butter, nagkagulo silang dalawa noon. Naroon ako para paghiwalayin sila sa tuwing nagpang-abot ang kanilang mga kamay. Hindi paawat noon si Yuni sa galit niya sa aking kapatid, samantalang si Lilo na may ayaw din magpatalo noon. Tumilapon pa nga po ako dahil sa lakas

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibok ang chapter 5 sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Pero pami-ended to. Napaisumpay no. Alangan. Diba? Anyway, unya uman sa pipila ka mga painobdom sa tong pagbalik at tong lakbitan nag isigutan ng atong nabati nga chapter 5 sa iyang kasaysayan. It's a great gihapon. Dini lamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay.
1: Daga salamat Ate Ann. Siyempre, ka makabuhay. Huwag mo pildi sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga ito pa katumaron everyday, isip ato ang food supplement na makatabang yun nga para malikayan nato, natay shield, natay protection, natay ikapanaming sa mga nagkadaiyang mga sakit ka makabuhay. And syempre ko na natin balatian, tabangan sabda sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Aring mawagtang ng tanan, ma-cleanse ang atong sistema, ug baliktas atong kahimsog, sukad pa sa una. Dili ka mahayan ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule nga atong tumaron everyday ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients giusa lamang anang ato ang kapsula. Usa na sa daghang mga ingredients nga nadiha mao ang sambong. Pwede bang ganina himo ang tsaa ang sambong ka makabuhay? Naanay healthcare properties nga makapa-improve sa labi na sa mga kalalakinan nga way gana sa ilang love making sa ilang mga misis na kung makapa-improve na sa sexual function. Unya dili sa kamabalaka kay kung naakay matake nga sambong, makapa-moisturize na sa imong skin kada mga uga diha og skin na kung kaalibyuhan ng tanan. Makaprotekta pa gid ang sambong sa ato ang liver ka makabuhay. Makabenefito sa mga ato ang intestines sa sambong. Unya malikayan sa nato na mga cardiovascular diseases. Malikayan usab ang kanang mga cancer kung doon natay gina-intake nga sambong. Unya kung nana kay cancer diha, maayo gihapon nga everyday na adyo kay sambong nga i-intake ba. Kaya para inanay po mawagtang ng tanan. Unya makaprevent labi na sa mga naay diferensya na sa mata, maprevent nato malikayan ang cataract ug ang sambong makatabang para ma-improve again baliko na sa nato ang immune system kay sa tanan gyud ang immune system ang pinakaimportante kay mao man ay atong sundalo sa lawas nga mao imanalipod nato batukan na ang mga batukan ang mga sakit mga bacteria virus ana. And endurance pagyod ang sambong. Diba natay lahutay kung naay sambong. Ang sambong ka makabuhay usa lamang sa dagang mga ingredients nga ato ma-avail kay naadiha sa ato ang kapsula ang ato ginatawag og EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na ka makabuhay everyday. Isip ato ang food supplement.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-one juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for Live with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Maraming salamat ka makabuhay. Nako, mahilig ka sa kape. Ayaw ka balaka. Way mo to karni mo diha. Walay mga balatian nga mapukaw. Instead, unsa man ang mga balatian nga nasa imong lawas, katabangan ka pa nga mawagtang nasa imong sistema. Or kung healthy ka, kay healthy lifestyle, ang imuhang ginaatiman para sa imong kaugalingon, good for you and good luck. Pero ayaw gyapo kumpiyansa. O okay na po nga mainom kag kape, labi na ang atong kape. Kay nadyo kay mabinipisyo pagdating sa health. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ng mga ingredients nga nasa atong kape ka makabuhay na adiha ang ato ang ginatawag og agaricus mushrooms. Ang agaricus mushrooms, we need that sa atong body, sa atong lawas ka makabuhay. Traditionally gituhuan gayon ang agaricus mushrooms nga maonay mubatok sa physical and emotional stress. Kinsa ba nato ang wala ma-stress? Kanang mga nagtrabaho o walay mga trabaho, ma-stress gid gihapon na sa mga nanarbaho, ma-stress sa trabaho. Ang mga walay trabaho, ma-stress kasi paabot ka sa mo salo pang adlaw. Then ana. So kanang mga physical stress makuha nato una kanang bitaw gipangkapoy atong lawas. Nag-gym. Kanang tibok adlaw na mga gipang trabaho, kapoy kaayo. Emotional stress kanang imutero kay kadiha sa relasyon, sa pakikitungo mo sa mga kaibigan mo, sa kahit na sino nga involve ang imong emosyon. So ang physical and emotional stress mabatukan na pinaagi sa agaricus mushrooms. And syempre, nanapod ang atong immune system. Matabangan gyapon sa agaricus mushrooms nga magpabiling ligon ang atong immune system. Makapa-improve pagyod sa kalidad sa kinabuhi sa mga diabetison. Magamit niya ang agaricus mushrooms. Makapakubos o makapakunhod sa kolesterol nga taas ka makabuhay ng bonggang-bongga ang agaricus mushrooms. And syempre, malikayan ang osteoporosis and peptic ulcer. Unya, kana mga circulatory and digestive problems, kabatukan usab o katabangan ta kabay ni ana sa agaricus mushrooms. Og mo fight usab ang agaricus mushrooms, syempre ka makabuhay sa cancer. Diba? So everyday na tang manginom, mag-switch na tang arisa. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw. Siyempre, kamakabuhay, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-iisang
2: Lady Baku!
1: Maraming salamat, siyempre, sa itong pagbalik mismo sa itong programa, sa imong programa.
2: Tambagi ko, Lady Baku. Tambagi ko, Lady Baku.
1: Buhay nga to programa ang Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, siyempre protection ng usabang ato ang kalawasan. Muwagtang pa sa mga nagkadaiyang ang mga balatian, kanaway lain ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule, aba mubatok na sa mga sakit or mga balatian ka makabuhay sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Dako kay ikitabang ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Siyempre ang paagi sa pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang kung wa pa kay sakit o especially adult ka na, usang ato sa duha ka kapsula imong tumaron every day. Ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom kanang inadlaw nga tubig, dili bugnaw ha. Dili bugnaw, dili init, ganon, inadlaw nga tubig. Ayan. 30 minutos na sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit ka, makabuhay ko ikaw, nanay balatian, nanay sakit, mas nagano na to ang dosage. Gato sa duha, gato sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban gihapon sa tubig ng imong imnon nga inadlaw. Sa dili ka pamukaon, mahimo ra sab nga after na kamukaon, pero after 1 hour gikan kamukaon, mo'y pagtumar nimo sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip gihapon imo ang food supplement. Muna batasano na to ang pag-inom niya na everyday. Himo na tong partner ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement.

This is your wake-up call. It's your best friend on air, Sean, by the way. Basta madunggan ko ninyo niya sa iyo kay Sbuntag. Kabalo na mo, sabado na siya. And you can go on air. Call us up, 0953-943-7414, 0938-809-2808, or on Viber, 0952-624-8804. Good morning sa tanang mga sayo ng mata, sayo na masada, sayo na mainit, sayo na ni kaisikay sa negosyo, hinautunta nga swerte on ka karon sa imong paninda, nga mahurot dayon. This is Kiss All Day Request.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: DTX 500!
3: Kulay si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500.
4: Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi.
3: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Diyod kayong DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
5: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
6: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
7: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimmick-upan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kuy team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayong MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
8: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the Holy Spirit.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Behold, the handmaid of the Lord.
9: Be done unto me according to your word.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: And the Word was made flesh
9: and dwelt among us.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Pray for us, the Holy Mother of God,
9: that we may be made worthy of the promises of Christ.
8: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
11: EXL Makabuhay Health Hour!
12: Magandang araw Pilipinas at welcome sa inyong pinakapaboritong programang nagbibigay ng kalusugan at kasiyahan. Programa ang EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Sa mga nagluluto ngayon, no, naglalaban, nagre-relax dyan, ay naku po, tutok lang dahil marami tayong pag-uusapan today. At syempre sa ating programa, hatid sa atin ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ang tunay na kapartner sa ating kalusugan. Kaya nga minsan sa buhay, napaisip tayo na kung gaano ba kahalaga ang kalusugan. Lagi natin sinasabi, ito ay tunay na kayamanan na hindi kayang matumbasan ng kahit anong halaga. Kaya naman, huwag nating hintayin pang magkasakit bago natin bigyan pansin ng ating well-being. Sabi nga nila, health is wealth. Kaya simulan natin ang pagbabago ngayon. Simpleng paraan, unti-unting hakbang, patungo sa mas malusog na bukas. Kaya cheers to a healthier and happier you. So ito pa ang tanong, mahilig ba kayong uminom ng herbal tea, gumawa ng home remedies? Kung oo, perfect na perfect ito sa lahat ng mga new listeners dito sa ating programa, ang EXL Makabuhay Capsule para sa inyo. Bakit nga ba? Dahil ito ay puno ng powerful ingredients tulad ng turmeric, ginger, vitamin C, malunggay, lagundi, sambong at marami pang iba. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, pagpababa ng inflammation at panlaban sa iba't ibang uri ng sakit. Imagine, isang kapsula lang, maraming benepisyo na ang pwede mong makuha. Subukan nyo para i-pair nyo ang EXL sa Makabuhay Capsule sa simpleng home remedies tulad ng turmeric tea o ginger brew. Pwede rin gumamit ng honey or lemon sa pagpapalakas ng resistensya. Kapag sinamahan niyo ng healthy life sa tamang pagkain, siguradong sigurado ako, lalakas ang katawan niyo laban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya ano pang hinihintay niyo? I-try niyo ang natural at abot-kayang paraan sa pag-aalaga ng kalusugan. So sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon, kung saan man po kayo naroroon ngayon, habang kayo po ay nakikinig sa ating pinakapaboritong programang, ang pinakapaboritong programa o segment ng lahat, ang The EXL Makabuhay Home Remedies. Sa bawat hamon ng kalusugan, tandaan na ang kalikasan ay laging nariyan upang mabigay ng lakas, ginhawa at kagalingan. Ang ating tahanan ay maaring maging munting wellness. Ang araw na ito ay punong-puno ng kaalaman at kasiyahan dahil pag-uusapan natin ang isang himala sa inyong bakuran, ang malunggay or moringa. So, kadalasan ay ito ay lasa likod lang ng bahay. Pero alam niyo po ba, no? Ito ay isang powerful house pagdating sa kalusugan. Ang malunggay ay tiniguro ang miracle tree o the miracle tree. Dahil sa dami ng benepisyo nito, ngayon, bibigyan natin ng spotlight ang malunggay juice. Isang madaling gawin na sustansyang inumin na makakatulong sa halos lahat ng uri ng iba't ibang klaseng sakit. Kaya tara, alamin natin kung ano ang meron dito sa malunggay.
11: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Sakit sa katawan, dry skin at skin allergies, huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinaka-puro ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong labanan ang mga skin allergies, infection, sugat, pamamaga at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil mabibili na sa mga suking botika.
13: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking botika na malapit sa inyong lugar.
12: Ang malunggay juice ay isang natural na inumin na galing sa sariwang dahon ng malunggay. Ito ay simpleng-simple lang ang ingredients pero napakaraming benepisyo nito. Hindi mo na kailangan ng gumasto pa ng malaki para sa mga suplemento o bitamina dahil nandito na lahat ang sustansyang nasa likod ng bahay mo. Ang malunggay ay sagana sa vitamin C na kilala bilang tagapagtanggol ng ating katawan laban sa mga iba't ibang uri ng klaseng sakit. Ika nga, no? Vitamin C is the mother of all vitamins. Iniiwasan nito ang sipon, ubo at iba pa mga karaniwang infeksyon sa katawan. Alam niyo po ba na mas mataas ang vitamin C content ng malunggay kumpara sa orange? Kaya naman, isang baso lang na malunggay juice sa umaga ay maiiwasan mo ng ang paghihina, ang pagiging sakitin, and perfect ito sa panahon ng taglamig o flu season. Sa mga may sakit na diabetes o gustong iwasan ang sakit na diabetes, ang malunggay juice ay may natural compounds na tumutulong sa regulation ng blood sugar levels. Ang chlorogenic acid na taglay ng malunggay ay tumutulong sa pagbalanse ng insulin at glucose levels sa katawan. Bukod pa dyan, ang regular na pag-inom nito ay nakakapag-prevent ng iba't ibang klaseng uri ng komplikasyon mula sa sakit na diabetes tulad ng neuropathy at pagkasira ng nerves. Kaya kung ikaw ay may arthritis also o rheumatism o anumang uri ng pamamaga sa inyong katawan, malaki ang maitutulong na malunggay juice. Ang quercetin at iba pang antioxidant na taglay nito na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation na sanhi ng joint pains. Kaya kung gusto mong maibsan ang pananakit ng kasukasuan, gawin ng habit ang pag-inom nito. Ang malunggay juice ay puno sa dietary fiber na tumutulong sa maayos na digestion. Kung ikaw ay madalas na constipated, mag-isang baso ka lang ng malunggay juice sa umaga at malaking tulong ito sa pagpapalambot ng inyong dumi. Bukod dito, ang antibacterial properties ng malunggay ay tumutulong upang linisin ang bituka mula sa mga harmful bacterias. Isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng tao sa panahon ngayon ay ang sakit sa puso. Mabuti na lang, ang malunggay juice ay nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol at regulasyon ng blood pressure. Ang taglay nitong potassium at antioxidant na sumusuporta sa healthy heart function ay nakakatulong sa pag-iwas ng hypertension. Kaya sa mga nangangarap ding magkaroon ng glowing skin at shiny hair, hindi mo na kailangan gumasto pa ng malaki o skincare na iba't ibang klaseng cosmetic products ngayon o hair care products. Naku po, ang malunggay juice ay mayaman sa vitamin E at beta-carotene na nagpapaganda sa kutis at pumoprotekta laban sa premature aging. Ang high protein content naman nito ay nakakatulong sa pagpapatibay ng buhok at panlaban sa careful. Ito pa, pakiramdam mo bang laging pagod ka? Kahit kakasimula lang ng araw, no? Ang malunggay juice ay puno sa iron at magnesium na nagbibigay dagdag enerhiya. Ang iron ay tumutulong sa pagproduce ng red blood cells habang ang magnesium naman ay nagpapakalma sa ating nervous system. Kaya naman, simula ng araw mo na mag-energize at productive. Ayan, sa mga stress din at makakalimutin, may taglay din itong nutrients, ang malunggay na nakakabuti sa ating utak. Ang vitamin B6, omega fatty acid at antioxidant ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng memorya at mental clarity. Perfect na perfect ito lalong-lalo sa mga taong laging stress at may anxiety. Para din sa mga nagbabalak na magbabawas ng timbang, ang malunggay juice ay pwede mong gawing kaibigan, pwede mong gawing pang dieta, no? Dahil napakababa ito sa calorie pero high ito sa nutrients. Nakakabusog ito at nakakatulong sa pagpapabawas ng cravings. Ang fiber content nito ay nagpapabilis ng metabolismo kaya mas mabilis ng pagtunaw ng pagkain. Sa mga gusto ring maglinis ng ating katawan mula sa toxins, ang malunggay juice ay natural detoxifier. Tinutulungan ito ang atay sa pag-alis ng harmful chemicals at free radicals sa katawan. Ang resulta, mas malusog na katawan at mas malinaw na kutis. Ang paggawa ng malunggay ay napakadali lang, no? Ito yung mga steps na pwede natin gagawin. All you have to do is to prepare 1 cup of fresh malunggay leaves. Gurduing malinis, ha? Wala na rin pong tangkay ito, no? Kumuha ng isang basong lukewarm water. Kumuha din ng isang kutsara ng calamansi juice. And then, you put some a little bit of honey or stevia, no? Pero optional naman din yung pagpapatamis. Pero much better kung katingin natin na naiibahan po kayo ng lasa, lalong-lalo na ipapaino po natin sa ating mga chikiting, no? Mas mabuting lagyan ng konting honey para at least may konting sarap naman din yung pag-inom nila. Okay? So, gasan ng mabuti ang malunggay leaves at siguraduhin walang dumi o insekto ito. Ilagay ang malunggay leaves sa blender kasama ang tubig. I-blend ito hanggang maging smooth. Salain ang blended malunggay gamit ang cheesecloth or strainer para matanggal ang leafy bits. Lagyan ng calamansi juice at honey kung nais mong mas maganda yung lasa niya. Serve ito sa baso at ready nyo nang inumin ang healthy boosting malunggay juice niyo. At para sa pinakamahusay na resulta, uminom ng isang basong malunggay juice sa umaga bago kumain. Ito yung oras na kung kailan ang pinaka-absorbent ang katawan. Maaari rin itong gawing pang snack drink sa hapon para dagdag enerhiya. Habang napakarami ang benepisyo ng malunggay juice, mahalaga pa rin ang tamang balanse ng pagkain at pamumuhay. Ang malunggay juice ay isa sa pinakamahusay na suplemento pero hindi nito pwedeng palitan ang tamang dieta, ehersisyo at konsultasyon sa doktor. Tandaan din, ang malunggay juice ay hindi magic cure pero nakakatulong ito sa pag-maintain ng magandang kalusugan. At napatunayan na rin ng ilang clinical trials na ang simpleng malunggay juice ay may pinakapambihirang benepisyo para sa ating kalusugan, mula sa pagpapalakas ng immune system hanggat sa pagpapaganda ng balat at even ang pag-aalaga sa puso. Ito ay isang natural na solusyon na abot gamay natin. Para sa ibang mga health tips at natural remedies, tutok lang sa DXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, ang programang magbibigay inspirasyon, saya at kalusugan ng bawat Pilipino. Kung may mga katanungan kayo, nandito po ang EXL Makabuhay para magbigay ng gabay at inspirasyon. Stay healthy, stay happy at lagi nating gawing prioridad ang ating kalusugan para sa mas masigla at makulay na buhay. Cheers sa EXL Life Herbs. Hanggang sa muli, Pilipinas, tandaan, ang kalusugan ay saya at ang saya ng buhay. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagsasabi that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan para sa ating lahat.
11: EXL Makabuhay Health Hour.

0: Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM 102.3. Kung ganahan mo mo on air mga kakiss, pwede kayo kay Sabado man ron. It's Kiss All Day Request. Call us up 0952-624-8804. Pag naka-viber ka, pag naka-gusto ko naman nga mo tawag sa atong Kiss FM hotline sa Globe 0953-943-7414. Pwede sa Smart 0938-809-2808. We got another caller on the line. Kiss All Day Request. Hello. How about this one? Hello?
1: Hi.
0: Hello. What's your name, sweetie?
1: Charity Mitchell.
0: Uy, si Charity. What up, Charity? Kamusta?
1: Okay lang.
0: Ah, mali pa yun. Good kanunay si Charity, oh. Muna yun, indot.
1: Okay. Gahid po, manggod ko.
0: Ah.
1: Oh, mali pa yun ko.
0: Alright. Unya, ansa mo ka orasan na mata, Charity?
1: Alas tres.
0: Oh, sa yuha. Alas tres?
1: Oh.
0: Sa mali ka orasan na tulog, ganong alas tres magkanamata?
1: 7 to 3.
0: Yeah, ikaw pa'y gatikaw-tikaw, ana. Alas tres na buntag, eh. Tulog pa mang uban.
1: Namina, manggani ko sa item.
0: Ah, okay. Okay, niya. Kung sa may mong gibuhat, minaw rang FM, waka alas tres sa kadlaon, murag ikaw pa'y gatikaw-tikaw, ana ba?
1: Oh.
0: Oh, lagi.
1: Ay, ingon mo si ma'am nga. Ay, ingon mo itong tigpamina nga. Kanon sa ka mag-live? So, nag-live ko karon.
0: Ah, nag-live ka. Alright. Oh. So, kinsa may mong shout-out diha, Charity?
1: Ang shout-out na ko kay Kuan. Ang shout-out na ko kay Chetty Cheryl o Uban pa. Uban pa doon. Di na mahibawaan.
0: Ah, di daghan na rin kag-shoutout di ay, di na mahibalaan, makalimta ng uban.
1: Oh, di na mahibawaan ay.
0: Lagi. Okay rin magkakakanunay, Charity.
1: Oh, ang katong ibigol na ha?
0: Oo, oh, problema.
1: Na.
0: Dugay na gina, dugay na gina mong headphone na, sensya na ha, kaya nag-i kakulian sa mong pamilya, yun. Ha?
1: Oh, nga na, magod akong Kuan.
0: Oh, sige. Unya, Kuan, Charity, kanang... Si tawagan eh.
1: Tawag na, nakalimot na. Tawag na.
0: Unsa galito yung imong request?
1: San mo be, eh, ang sunod kay Kuan.
0: Uy,
1: Cry Johnny.
0: Ah, okay. Sad movies. Tapos, Don't Cry Johnny.
1: Oh. Marami mo, right. Oh, para ka bigayil eh.
0: Okay. Napoy laing kantaan eh. Nagikanta ni Boy Kulot.
1: Oh, kay nandang ko oy.
0: Hindi, na siya ay bagong kanta nga gi-compose para ni mo daw.
1: Sana all.
0: Lagi, kibaw ko, ansa'y title?
1: Ansa?
0: Don't Cry Charity.
1: Ay, na.
0: Hindi, kay Don't Cry, lahi po dong Don't Cry Johnny. Lahi po ng Don't Cry Charity. Oh, alright. Anyway.
1: Katuluan na lang din.
0: Oh, gitulo. Unsa may katulo?
1: Kuan ka na. Ingatan ka. At tulo ka, DJ man ang paminaw nun. So, tulo ka. So, nga kung i-request.
0: Okay, so, tulo man ka, DJ. So, ang usa para ni Hailey. Asa may kay Hailey, ane?
1: Kana, ang imuha, dyan mo, be, ang ka, DJ Hailey, Don't Cry Johnny.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa, katulo ko, katong isa ka, DJ nga, kuan ba?
0: Nya unsa may para ka Boy Kulot?
1: Ang ka Boy Kulot love song na lang iya ha.
0: Ah, oh, sige, love song man ka Boy Kulot. Ahong suggestion kung nakay i-request parang Boy Kulot Beauty and the Beast.
1: Pwede, oh, yan na.
0: Oh.
1: Beauty.
0: Kay ikaw
1: beauty
0: ang
1: and the...
0: Oh, ikaw ang beauty, siya ang beast. Oh. Anyway, what's your favorite radio show every Saturday, Charity?
1: Kiss All Day Request.
0: Ang saglit, ito'y una ni mong ipa-play sa imong mga request?
1: San mo, be? Para ni mo.

0: Now back to the news in the national scene. Former Senator Antonio Sonny Trillanes, the fourth, announced that he has suspended the cases filed against four former soldiers after they retracted previous affidavits and allegations against him. The ICC and other personalities. Trillanes said that as a former soldier, he sympathizes with the plight of those who are allegedly being exploited due to lack of livelihood by people with dark political goals. He said that he hopes that what they went through will serve as a lesson so that this situation will not happen again. He added that he believes there are other former soldiers who have been deceived by the same group. News overseas, 7 people were killed, including suspect, while 15 others were injured in a shooting inside a school in Thailand. According to Thai police, a student is the suspect in the shooting. Now, before he went to school outside Bangkok, he first shot and killed his grandparents in their home. Now, according to the police, the suspect fired 26 bullets, and an additional 34 bullets were also found at the scene. Investigations into the motive for the incident are still ongoing. Lakat sa panahon at upaminaon si Leonard Samar sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akini pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon na napuntay lain nga low pressure area nga gi-monitor ug ibantayan nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa east of northern Luzon ug samtang padayon gyapon nga gi-monitor kining mong bagyo nga typhoon nga dunay international name nga si Dolphin nga naa sa gawas sa PAR or outside of Philippines area of responsibility nga naa sa northeast of extreme northern Luzon. Base sa pagbayambana sa may alas 2 sa 6 ka buntagon karong adlaw ang low pressure area nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa nahimutang sa 2,600 km east of northern Luzon. Samtang kinimong low pressure area, taas ang yang chance or high ang yang chance nga mahimong usa ka tropical depression or mahimong usa ka bagyo sa sunod nga oras within 24 hours. Sa umbang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining maong bagyo nga adunay international name si Dolphin kari ginang alas 3 sa yo sa kabuntagon karong adlaw. Ang location ining maong bagyo ana kini mahimutang sa 810 km northeast of extreme northern Luzon samtang nagdala kini sa angin nga adunay gikusgon nga mukawat ngadto na sa 155 km matag takdado sa sentro ug aduna kini gastilis sa pagkuros sa angin nga mukawat ngadto na sa 190 km matag takna o kini nagairog sa direction southwestward or aminang kasagpan nga dunay gikusgon sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang kini moong bagyo ang iyang trough ano, or extension may nakapikto ditong dapita sa may Batanes ug Babuyan Islands. Samtang padayon gyapon nga sistema nga southwest monsoon o habagat kini nakapikto sa Luzon ug ingon man sab sa tibok Kabisayan. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Zamboanga Peninsula ug lakip na usab ang Western Visayas, lakip na usab ang Misamis Occidental, Lanao del Norte ug lakip na usab ang Lanao del Sur. Karong adlaw kining mga lugar makasinating managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapagulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran ug ingon man usab ang ubang bayan sa Mindanao, karong adlaw makasinati kita og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidobanan sa panagsang nga mga daklit nga mapagulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa patang kasagpan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab dintong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukan sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6:03 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa DOE Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station, Leonardo Samar, mayong buntag.

0: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Ugaran sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit, usa ka pasyente sa Chudoro Galagar District Hospital diha sa lungsod sa Hagna gikawatan 30,000 pesos nga kwarta sulod sa maong tabalanan. Atong paminawon si Alagad Earn Pahayahay sa kompleto detalye.
1: Gireklamo ang Chudoro Galagar District Hospital sa lungsod sa Hagna human gingo gikawatan og 30,000 pesos ang usa ka pasyente nga bag-o pa lang nanganak. Suma sa reklamo sa biktima nga taga Valencia og wa lang kini moag pahingan sa kahanginan human sa pagpanganak, gipapuyo sila sa usa ka private room sulod sa mong hospital. Matod pa sa reklamante, giingnan sila sa usa ka staff nga dili na lang ilak ang pultahan sa kwarto tungod kay adunay nurse nga kanunang mosulod aron mag-check sa kahimtang sa pasyente ug sa iyang kauban. Apan pagkabuntag, natingala na lang ang pasyente sa dihang iyang namatikdan nga wala na ang iyang bag. Sa uwahi, nakita na ang bag sud na sa kusina, sud sa compound sa mong tambalanan. Apan sa dihang gisusi kini, nadiskubrihan na nga unawa na ang 30,000 pesos nga giandam isip unta pambayad sa hospital. Lakip ang usa ka ATM card nga nasulod sa mong pitaka. Tungod nini, may pasaka o reklamo ang biktima ngadto sa otoridad aron maimbisigahan ang maong insidente. Namahayag usawang pamilya sa ilang pagduda nga posibleng adunay kahibalo sa sulod sa muntabalanan bahin sa hinatabo. Ilabit na tungod kay sa sulod ra usab sa ospital nakit-an ang bag. Apan wala pa kini mapamatud-e o wala pa usab giila sa mga otoridad ang posibleng suspect. Ang tanang angulo sa insidente kinahanglan pa nga ma-verify pinagi sa imbisigasyon. Gipahiyag sa reklamante ang ilang kasagmuyo nga ilang nasinati o nanghinaot nga mapalig-on pauntang siguridad sulod sa mong tabalanan aron malikayan ang susamang insidente o mapanalipda na mga pasyente kauban o ilang mga kabtangan. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pamahayag ang Galagar District Hospital kabahin sa mong reklamo. Ang insidente parayong panggimisigahan sa otoridad samtang gihulat sa mga opisyal nga tubag sa maong tambalanan. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Lina Pasco. Naminaw karon lang na siya, Tony Lasia, Sir Romy Teruel, Ma'am Elma Teruel, usab si Emerson Pinos o GJ de Guzman nga naminaw karon. Loon PNP, wa paghapon suspect, apan aduna na yung mga person of interest. Lakip ang gingalag J sa nahitabong pagpangawat sa Loon District Hospital. At ang paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
3: Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan o guwapa sila na ilahan o nasuta ang suspect o responsable sa nahitabong pagpangawat sa sulod sa Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital sa lungsod sa Loon niya itong Miyerkules.
4: Under investigation niya po sir, kay daghan person of interest tungod kay sa hospital na nahitabo ang pangawat. So tanan nga na dito person of interest, lalo mga doktor. Mga narito mga staff, mga nurse, o narito. So, tanan sir, nalisod min mag-imbestiga sir kay tungod sa kadaghan sa personayo o mga profesional na batalan.
3: Si Police Captain Rodney Bantolo, hipi sa Loon Police Station, nga nahinabi sa DYD yung alagad kagahapon mibutyag, nga doon na nahinon sila yung mga person of interest nga nagdugang sa ilang investigation nga posibleng mahimong yawi sa pagbutyag sa kamaturan loyo sa mga pasangil sa pagpangawat. Usa sa mga person of interest sa kapulisan, maong usa ka ginganlag J nga gingong mo'y nakuha sa CCTV camera nga misulod gawa sa lawak sa biktimang si Isagani Tanyo taga probinsya sa Sugbo.
4: Si 13J sir, pero isa siya sa mga person of interest na mo sir. Wala pa ko naka-background aning J sir, person of interest.
3: Maton ni Bantolo, gawas nga gisubay pa nila ang background o pagkatao sa mga person of interest. Nagpadayon usab sila sa pagpangita o mga testigo sa allegasyon sa biktima para makasangat na sila og kaso.
4: So far sir, sa investigation pa sir, kung gano'ng katinood ang allegation o kung sa katinood nga may nawala yun o kinsang nagkuha. Kapangita na lang may kuno sir, witnesses para magtumbo kung ang person of interest mawag ito siya nagkuha or wala kay kung para makafile na may o regular filing sa kaso niya na pagpangawat sir. Ang CCTV footage ang wala na ko nakita sir, pero na-inform na ko sa nature sa kaso sir o nature sa insidente. Sa karon sir, witnesses na lang inapangita na mo sir para makafile na may kaso sir.
3: Si Tanyo naghilag kami ng hope o nagpatabang sa stasyon DYRD. Human gikawat ang yang 9,500 pesos nga kwarta samtang siya nagpa-x-ray sa mga tambalanan. kasayuran samtang ipabot usab sa publiko ang imuon nga investigasyon ni Provincial Health Officer Dr. Froserma M.M. Uy o Board Member Dr. Mutia Kismit Makuno kalabot sa mong insidente sa pagpangawat sulod sa Luon District Hospital. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 18 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa pagpangawat diha sa Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital sa lungsod sa Luon. Matod ni Luon Police Chief Captain Rodney Bantulo, aduna sila'y mga persons of interest. Lakip na ni ini ang usa ka ginganlan og Jay. Onya padayon usab ang kapulisan sa pag-verify sa iyang pagkatao niya pagpangita usab sa mga testigo. Ang biktima nga si Isagani Tanyo, taga Sugbo, misumbong gikawatan siya og 9,500 pesos samtang napa-x-ray kini sa ospital. Samtang ipaabot usab ang investigasyon sa Provincial Health Office kalabot sa maong insidente.
5: Aning biktima ni ini sa Isagani Tanyo, sir, na hidangop ba diya sa itong police station aron madungog po sa iyang side, sir, o sa iyong mga panghitabo?
4: Mayong buntag, sir. Nag-ato na siya, diri, sir, sa nagpa-blatter na siya, diri, sa among blatter book. Nag-ato siya, diri, sa opisina na ngayong tabang tungod kay nawalaan siya kwartang worth 9,000 sa ospital nung na-disgrace siya siya.
5: Okay, so far, sir, sa pagkakarong investigasyon, asa naman tadapita, sir, sa atong investigasyon, kay nahitabo ni, sa naging adlaw, unya kagahapon, midangop siya sa atoang istasyon, no, sa atong tulumanon sa inyong alagad, unya kagahapon, tibok adlaw, aduna ba kita'y nahipos ni sir, na medyo makaingunta na duol-duol na ta, aron na matumbok na to, o kinsay suspitsado ni ini, o aduna pa ba po'y mga posibleng ani na ma-recover ba ning maong kwartang nawala, sir?
4: Sir, sa karon, sir, pangita na lang may kuno, sir, witnesses para magtumbo kung ang person of interest, maudog ito siya nagkuha or wala kay kung para maka-file namin o regular filing sa kaso niya na pagpangawat, sir.
0: Pamahayag ni Luon Police Chief, Police Captain Rodney Bantulo.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
2: The Philip BC, nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Perlita Perlido Izabas, nagtanaw gigan sa Maribohok. O sa si Artemio Pagong, nagtanaw ka na ito. Ryan Palak is watching. Justine Orculio, o si Junior Orculio Vida, o Tita Orculio de Asasan, Isidro Baclayon, nagtanaw. Ansoy Comido, nagtanaw gigan sa Kanangkaan Corellia. Gisuspenso ang klase sa mga tunghaan dito sa lungsod sa Hagna. Kagahapang adlawa, humanikatap sa social media ang giingong bahad sa pagpamusil. Sumapa sa Hagna Police Station, gihimo ang pagsuspenso sa klase isip preventive measure aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o gubang kawani samtang gipadayon ang investigasyon sa maong hulga. Matod pa sa kapulisan, nga wa pay nabamatud ang hitabo nga may kalabutan sa maong bahad apan ilang gipakusgan ang seguridad o presensya sa mga pulis sa mga tunghaan isip paglikay sa posibleng peligro. Padayon usab ang koordinasyon sa Hagna Police Station sa lokal nga pagagamhanan ug sa mga opisyal sa mga tunghaan aron matino ang tinubdan sa mensaheng ni Katap diha sa online ug sa social media.
7: Yes, sir, regarding ana, sir, if nga man nga igana unang lima ka schools nga napilian niya, sir, we were trying to investigate po kung kinsay suspect ana sa pag-post. Send da kami request letter sa ato ang cybercrime kung masina sila pod lead na may tabang sa toa. Then kami pod binaktrack pod na mo kung kinsa ang nag-screenshot kaning mga post ani.
8: Naka-story mo ni Mayor Louis Monongol Chief.
7: Yes, sir.
8: Okay. Unsa may iyang instruction, especially kung ma-identify kini mo nga nag-upload sa social media?
7: Instruction ko ni Mayor, sir, is in case kung ma-apprehend, makuha na mo ani, amo ni sir i-apprehend, sir, then will take file kung sa charges ani nga niya nga dapat ma dawat.
8: Okay. Kining usum ni no? Kining nahitabo man ni.
2: Usa sa mga tinugyanan sa balaod sa Hagna Police Station.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras DYRD Worldwide, 23 minutos pasado alas 7 sa atong DYRD Breakfast News. Gikabalaka sa mga magtutudlo unya ginikanan ang gangsterism sa mga eskulahan nga nisdakbayan sa Tagbilaran. Atong paminahon, alagad Ray Tutas, kompleto ng Italia.
3: Gituki sa mga otoridad ang kabalaka sa mga magtutudlo o ginikanan kalabot sa gangsterism sa mga eskwilahan sa dakbayan sa Tagbilaran aron mahimuan ang mga balaudnon o lakang sa legislatura sa kagamanan sa syudad. Nangulo si Konsehal Fausto Bibot Budlong, Chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa Sagunyang Panlungsod sa committee meeting nitong Huwebes sa Legislative Building sa City Hall. Uban nila ni City Councilor Charles Cabalit Idi Burha o sa mga tinugyanan sa Department of Education kung DepEd, Tagbilaran City Division, Tagbilaran City Police Station, City Social Welfare and Development Office, Parent Teachers Association kung PTA, Bohol Explosive Ordnance Disposal Team o K-9 Explosive Unit sa PNP.
9: Na po yung mga maestra na nga nangahadlok kay mga wa na may respeto niya sa gang, membro sa gang. Kapatabang ang maestra, bautong inabot sila diri, kapatabang ni Mayor. So, ipasa man ni Mayor na ko diri sa committee. Bautong atong reaksyonan, katawag tag-meeting, diyan police, SWD, diyan po ang Parent Teachers Association sa Bulhay.
3: Nagpatawag og tigom si Budlong. Humana ngayon og dinili ang tabang og aksyon kang City Mayor Gene Yap. Ang Dr. Cecilio Putong National High School kalabot sa nagkataas nga kaso sa anti-social gang recruitment, initiation rights o panagbingkil sa mga gang sa mga tinunan sa elementary o high school sa dakbayan sa Tagbilaran human sa nitabong insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City o mga insidente sa pagpanghulga sa mga tunghaan. Si Konsehal Budlong Mingon, nga doon ay mga magtutudlo nga nahadlok kung kay doon ay mga sakop sa gang nga wala na irespeto. Mihatag og sugyot ang magbabalaod aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga tinunan, magtutudlo og matubag ang mga isyu sa kahusay ug kalinaw sa mga tunghaan sa syudad. Lakip sa rekomendasyon sa magbabalaod ngadto sa kapulisan ang pagpahigayon og intelligence gathering aron mailhan ang mga leader sa mga gang, paghimo og information campaign o simposium sa mga tunghaan. Gawas nini, kinanglan usab palig-unon ang koordinasyon sa mga giniganan o magtutudlo alang sa monitoring sa mga estudyante.
9: Mag-intelligent gathering sila para ma-identify ang recruit o mga leaders aning mga gang. Mag-imo o information campaign, simposium ang mga kapulisan o CSWD adto sa Bulhay. At the same time, ang PTA mag-coordinate sa school authorities na ugmahimo nila po ang mga ginikanan. Kay aron ang mga ginikanan, dako po kayo role sa pag-monitor, pag-maymay, pag-advise, pag-kuan sila mga bata.
3: Nagpatabang usab ang mga magtutudlo nga makural ang Dr. Cecilio Putong National High School sa Barangay Kabawan aron mahimong luwas ang mga estudyante o magtutudlo. Gikan sa Sanguniang Panlungsod, gini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, ito gini sa may nga tinguha sa Island of Cinemall.

0: tiene completo capacidad o va a redundar a anybody que la multa que 61 million la regional corporal la tita que se puede
1: samtang ipasabot usab ni attorney Oliver Digdican, Vice President for Corporate Affairs sa FTI nga ang pagtukod sa Regional Food Terminal usa ka mahinungdanong buhunan sa Bohol isip usa ka probinsya nga nagagad sa agrikultura.

0: rumah untuk berbisa sampai di seluruh negara Batak Filipino. Adonai akses luas dikali lagi memutkai pengkau.
1: Kini si Allen Doidorang, friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: 18 minutos pasado, kung na 18 minutos, hindi pa mag-alas 8, ang labing bagong 24-hour Jollibee store, ana ang kanyang mahimutan sa J. Clarence Street, giablihan na, sugod karong adlawa. Sa grand opening, kaganiang alas 6 sa buntag, ang unang 100 customer, adunay libre ng mga Yum Burger. Samtang ang mo palit o Chicken Joy bucket, magadawat ganyang usa ka libre usap nga Jollibee Tumbler. Maka-appeal sa mga customers sa usa ka Jolly Roleta. Then magpadayon pa kini hangtod sa adlaw Lunes. Karong adlaw, aduna sa libre nga mga freebies sama sa Chicken Joy, Jolly Spaghetti, o niya Burger Steak. Alang sa mga customer, muling nga usap sa tanan ang mga Jollytown friend mascots nga sila si Jollibee, Hetty, Popo o si Twirly. Karong adlawa o hangtod kini sa adlaw nga Lunes. Kagahapong adlawa, gihimo usab ang store blessing o ribbon cutting ceremony. Gipangunahan nila ni Congressman Babayap o tagbila ng City Mayor Jane o bansab sa mga kadaguan sa Jollibee Food Corporation o Galturas Group of Companies. Ang 24-hour nga Jollibee J. Clarin maoy ika-unom nga Jollibee Store dinis Nakbayan o ika-siyam usab nga Jollibee Store dinis atong lalawigang Bulanon. Samtang sa laing nga bahin, andam nasab ang tanan alang sa himoon nga Catalino Marciana Fuliedo Grand Reunion 2026. Ipahigayon Agosto 16 at doon sa Abatan River View Resort. Giyawag ang tanang Kaliwat Fuliedo Clan sa pag-register. Alang sa maong panagtapok. Balitang regional. Pormal ng magpasaka o mga kasong kriminal ang National Bureau of Investigation Cebu District Office. Bato kini sa 20 ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, Cebu, 3rd Engineering District. O guman pa mga individual nga gingong nalambigit sa multi-billion peso nga flood control sa probinsya. Si Attorney Polo Martinez, tigpamaba sa Department of Justice, miingon nga ang 20 ka mga personalidad gireklamo kanin nalambigit sa duha ka mga anomalosong flood control project sa probinsya sa Sugbo. Wa nganli sa opisyal ang 20 ka mga individual tungod kay naghuwat pa kini sa kopya sa charge sheet. Lakip sa mga reklamo nga gisangat usab sa NBI mo ang technical malversation, malversation public funds, graft and perjury. Dugang usab ni Martinez nga gisugda na sab ang pasiunang investigasyon alang kanis 20 ka mga personalidad nga gireklamo.
3: DYRD Radio Balita.
2: Kahimtang sa panahon humanini.

Gayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas, ato ganato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kinis mga bateryang motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Danan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Si kanhi Senator Antonio Sani Trillanes IV ni pahibaw nga iyang gisuspenso. Ang mga kaso nga gisangat batok sa upat ka mga kanhi sundao, human nila gibakwi ang nangaging mga affidavit o mga allegasyon batok niya sa ICC o ubang personalidad. Matod ni Trillanes, isip usa ka sundao kaniadto, naluoy siya sa kahimtang sa mga giingong gipahimuslan tungod sa kakuwang sa panginabuhian sa mga tao nga adunay ngit-ngit nga tumong sa politika. Matod pa niya, manghinaot usab siya nga magsilbi kining bugat nga leksyon ang ilang naagian aron di sab kini mausob pa. Dugang pa niya nga nagtuo siya nga aduna pay laing mga kanhi sundao nga gilingla usab sa susamang grupo. Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
2: DYRD Radio Balita.
0: D-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining balita Pilipinas sa Tugunato sa Tire. Queen Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service. Dalan, Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
2: Gibakwi na sa 4-18 ka kanimarins ang ilang pamahayag nga dili matod pati nood nga nag-deliver silag malita nila ni Kani Speaker Martin Romualdez o Presidente Bongbong Marcos. Sa interview ni Maris Umali sa Kapuso Network sa 4 ka miyembro sa 18 ka mga kanhi Marines, ilang gibutya nga dili tinuod ang ilang gipirmahang affidavit ni atong una silang migawas sa publiko. Nasayran nga gipugos lang sila sa pagtistigo batok sa mga personalidad nga ilang gihingan lang sa ilang unang affidavit. Matod pa sa 4 ka kanhi Marines nga gusto na nilang magpuyo nga malinaon tungod kay daghan na kayo sila og kaso o mga nadawat nga mga hulga.
3: TYRD Radio Balita. Balita.
4: B-Y-R-D. Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa first class tire service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, atoa lang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atoa karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasunod ako nato sa Tire Queen na Goodyear Servitec. 7 katao ang namatay, lakip na ang suspect samtang 15 ka mga samdan sa pagpamusil sold sa kaiskulahan sa Thailand kagahapong adlaw. Matod usab sa kapulisan sa Thailand, usa ka estudyante ang suspect sa mga pagpamusil. Sawa pa siya may anto sa eskulahan sa gawa sa Bangkok. Iyang gipusil una ang iyang apuhan sa ilang panimay. Matod pa sa kapulisan, 26 kabala ang nakita usab. O niya, lain usab nga dugang 34 ka mga bala. Padayon paghihapon ang investigasyon, kabahin kini sa motibo sa mong insidente. Gikan sa DYRD Bullcrown Sports Monitoring Center, balita sa pawag na sa kusog.
2: Nakakuha na usab ang gold medal si Pinoy Paul Fulters nga si H.L. Biena, human kini midaog sa torneo dito sa Germany. Ika-upat na kini kon ikapito na kini nga gold medal nga nakuha ni H.L. Biena. Giangkon sa Filipino Olympian nga dili lalim ang kompetisyon gumikan sa pipila sa nahimong problema sa warm-up apan malipayon siya sa nahimong resulta sa iyang sangka. Sa balita ang artista, gibisita ni Alden Richards ang lain-laing eskwelahan din sa Pilipinas o giyang nakita ang mga nag-unang problema ni ini. Ang pagbisita ni Alden Richards sa kahimtang sa mga eskwelahan, makita karong alas 9:30 sa gabi sa Kapuso Network. Kinialang sa dokumentaryo nga Rebuilding Broken Rooms, JMA Public Affairs Education Special, diin tumong sa programa nga ipakita ang tinuod nga kahimtang sa mga tungaan o manawagan alang sa daling aksyon. Dunatay mga pahibaw. Adunay ownership meeting sa mga miyembro sa Loan Service Providers Multipurpose Cooperative. Magsugod alauna sa palis. Karong alauna sa palis hangtod alas 5 sa hapon da sa gym sa Loan Town Square, Moto Norte, Loan. Nagpasibya mao ang Board of Directors gipaagi ni Ma'am Jesusa Visaya Comudas. Laing masulubon nga paibaw. Gipahibaw ang lubong ni Arnolfo Chavez himuon karong Lunes, Agosto 10, human kun ang misa alas 2 sa hapon sa Immaculada Concepcion adto kini ipahiluna sa Baclayon Catholic Cemetery. Ang haya ana sila ang Pinoyanan sa Barangay Montanya, lungsod sa Baclayon. Nagpasibya mao si Konsehal Sindoy Gingging.
1: Bukti sa peso itandes dolyar o baga sa lapis kalibutan ng mga gutloa.
2: Ang US dollar 61 pesos o 43 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 pesos o 6 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 26 centavos. Singapore dollar, 47 pesos o 54 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 53 centavos. Saudi real, 16 pesos o 40 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 72 centavos. Euro, 70 pesos o 7 centavos.
1: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen at Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service, Dalan Binancio, Pinting Avenue, Nakbayan, Tagbilaran. Aging panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ano mga pulong sa kalam?
2: Gihigugma sa Ginoo ang katarong og hustisya. Makita sa tibuok kalibutan ang iyang gugma.
1: Mukadto ang nagbagang balita karumbutangka, yun na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan, sa mga Bulanon. DYRD, ug sa nga nasab ni Sir Ray Chan.